0: من رفیقی.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuka masaka.
2: Mchibuka masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio Wudu.

0: ajati nsanyuse nyo kulaba
1: sebo
0: era ntwala mukisa guno kutegeeza ntineula ba mkunonyezo kufirako
1: sebo
0: tulina wano abawuliriza abafe abajja n'ebizibu na yenga basaba magezi nafe netugamba nti ate tusola kwe kuchetuuma nitugamba nti abawuliriza abanafe abalala abali eyo asobola okuyamba vaayo okolechi oyambe netu kizudde nti okusinga ebizibu bingi naye okusingira ddala ekizibu ekirimu ebyenfuna ng'oli abadde bubi ayagala kutereza mbeera asobeddwa tamanyi kiddako oba sente yazirina ne zifa oba yagenda bweru n'akola ne kasindikano ne bakabba ng'ayagala kutereza byanfuna oba ayina naye ayagala ayongereko atuukane ne banne kuba waliwo puleesa gye tufuna nga banno bonna bali bulungi naye nga gwe weyiiya bweyiiya abo bonna batugamba nti omuntu asobola okuyamba mu nsonga eyo ye gwe Ajati Saniya bannange ne bagamba nti Ajati waki tumunoonyaako era ensonga ki mbadde nkulemeddeko ebbanga ddene nga njagala okkirize ojjeko wano yadde omulundi gumu sigamba nti oze kweranga naye abantu bakutegeere kuba bangi abakumanyi naye ate bangi abalina ebizibu nga tebamanyiwa wakola ki wakuddukira bangi abajjawo n'ebizibu byabe naye ate waliwo n'abatajja naye nga nabo balina ebizibu naye ngamba ajati we n'amufuna ne muleeta wano n'abali eyo nga tebazi wano bajja muwulira bagende bayambibwe kuba ffe wano kye twagala kuweereza bantu balamu nga basanyufu kubanga naffe era basigala batwenyumiriza mbaga nti ku leediyo awe nawulira ojja ku kaleediyo kanga ate ffe ekyo kye tukola ki kye twagala nsaba ajja tobuze kubatuuliriza
1: bannyabo ne basebo abawuliriza leediyo eno mbalamusizaako nnyo nze Ajati Saniya nga ndi nzaalwa ye Tanzania naye ng'emyaka abiri gye mmaze nga nkolera wano nga nzijanjaba bannayuganda era bangi banneenyumirizaamu nnyo n'ekirala bannayuganda be bansaba nebansokasoka okuva eri ewaffe naye era ne bwe nnali ewaffe okusinga nnali nzijanjaba bannayuganda so ne baleeta ekiteeso ekyo nange n'ensalawo ne nzija wano era wano mmazeewo emyaka abiri naye mbadde mbasaba bannayuganda mukozese omukisa nga nkyali wano kubanga ebbanga oba oli awo linaatera ntambule nzire ewaffe Tanzania
0: obudde bwe tulina nsaba otunnyonnyoleko omukomu ku bika by'abantu boogamba nti gwe ndi mwetefutefu okuyamba naawe ali mu kizibu ekiti naawe ndi mwetefutefu okuyamba abantu kikaaki tunokolereyooko abatonotono
1: abantu abasookera ddala be bantu abali mu bwavu oba abantu abaagala ebyenfuna
0: bonga bangi gwanga ddamba kubanga naayinawo naye ayagala okwongerako
1: abo bensookera ddala ng'oli eyo ng'oga nti sente nzinoonyeza zibuze
0: okkiriza
1: gwe nkubira bukubizi namba y'essimu oli eyo ga nti nze njagala kufuna tozifunangako gwe nkubira bukubizi namba ya ssimu sente ojja kuzifuna oli eyo walinako ate n'ogwa n'oga nti bannaye nzize ntya engulu gwe kubira Ajati Saniya ojja kudda engulu sente ojja kuzifuna
0: otugamba okubira naye namba y'essimu tona gituwa nsaba ogituweeko
1: essimu ndi kuziramu
0: wewendulidde abantu abaagala okuba obulungi bangi abantu abaagala ova mu bwavu
1: bankubire bankubire kubanga nze egyo gy'emizannyo gyange ate era gye gyanzigye ewaffe Tanzania
0: era kyekyasinganga okuleeta abannayuganda
1: byanfuna
0: nayuganda ayagala senta
1: byanfuna ndi ku 0702 0702 72
0: 0 ne 5 0 ne 5
1: ne 0 7 6 9
0: 0 7 6 9
1: 3 4 3 1
0: 8 4 namba zo zituddiremu mpola mpola
1: 0 7 0 2 0 7 0 2 7 2 7 2 8 7 8
0: 0 ne 5 0 ne 5
1: ne 0 7 6 9
0: 0 7 6 9
1: 3 4 3 1 8 4 esaba
0: oyogedde ku nsonga tusookera awo bayi nsonga gyosookeddeko nti ya byanfuna wajja wano kutuyamba kuva mu bwavu mu mbeera mbi omuntu oyo bw'atyo yetaaga kukunoonya atya era ogambye nti akubira bukubizi ssimu ng'ayina kiraki kiki ekirala koga biki ebyetaagisa omuntu oyo kuva mu mbeera eyo
1: siina nnyo muntu oyo bye mmwetaaza wabula ggwe bw'oba ogamba nga bwe nkugambibwa nti onoonyeza sente zibuze sente waziinako n'ogwa oyagala sente ogamba nti oli mwavu asembayo nga n'abantu bakusekerera bwe nkubira essimu yange bw'onoonkubira essimu yange nze nja kutunulamu ndabe ki ekikusumbuwa nsobole okuba nga nkutereereza embeera
0: wewao.
1: Kubanga teri atayagala sente.
0: Ah, tewali.
1: Teri atayagala kusula kwa mnyumba nungi. Era. Teri atayagala kuvuga kumoto kanga yiyo. Teri atayagala kumuyita kota ata nga ina sente. Banange nsonga yobu wafu.
0: Sente kamita mzei.
1: Sagala kujulida. Gwe nkubirabu kubize semu yange, nja kuba eye nsonga yobu wafu. Njikobi.
0: Wewao.
1: Ndiku 0702.
0: 0702.
1: Nsambu mubiri.
0: Nsambu mubiri.
1: Anamu musambu.
0: Anamu musambu.
1: 0.5.
0: 0.5.
1: Ne 0.5 mukaga muenda.
0: 0.5 mukaga muenda.
1: Asatu munya.
0: Asatu munya.
1: Asatu muemu.
0: Asatu muemu.
1: Anamu nya.
0: Anamu nya.
1: Yesebo.
0: Tuyanza tuyanze ege.
1: Yesebo. Nze sagari la dela chigambo wavu. Kubanga teri ayagala mwavu. Abakyala abajja olina akaaba n'agamba ajati nzo musajja yanfaako ne kanalina bakatwala ndi ku zero. Naye omuntu oyo gwe mukolako mu mwezi bwezo ba myezi ebiri abasi tusengo nzo gamba maze emyaka nge esatu bannange sagala mubere yo mukabe ajati saniya ndi wano
0: ne bwaba ali ku zero.
1: Yes. Asobola okusituka mukoze so mukisanga nti ali e Uganda
0: anti waliwo abatugamba nti kati eyo family tesa gagawala
1: ekyo tekiri iyo mpozi nga tonantegera nze saniya
0: wabawe kyetaaga kujjawo
1: wabawe kyetaaga kujjawo ekikutto obudde naye ekyo ekikutto obudde bwe kivaawo osobola okugagawala nkukaka santi tewali muntu asobola tewali muntu atasobola kugagawala nkubire simu yange ndi ku 0702 nsambu mubiri ana musambu 0.5 ne 0.5 mukaga mwenda asatu munya asatu mwemu ana munya
0: amasimu banaye mulindeko banaye
1: mulindeko
0: kamuzaje
1: yes
0: esimu goze kwatira
1: esimu nzenze kwatira mulindeko kakati bana Uganda mbagamu
0: tulindeko banangi ajati asoka amalize ka program kano
1: mukoze so mukisa nga nchali wanena uliye yogama nti nino mukyala omukyalo yakuletera ebizibu kubaba mmoto mera abakyala nga temmanyi waje baba naye nkubire simu ya ngame nti ajati omukyalo no simutegeera nali nina omukyala nasuula kubaba mumubiteebereza nze bwono nkubira obukubize simu mba ntegedde kiki ekigenda maso
0: aba masimba naye mugumikirizeeko mbega yiride bambi mutuyambi
1: mba ntegedde kiki ekigenda maso oluso obate wetaga kusituka kujja gendi nkugamba bugambi nti kola bwoti ne bwoti eyensonga nekola ki neva mu ddiiro eriyo abantu banna Uganda nga walina ku sente ate n'ogwa banna omuntu nga yalina ku sente ate n'agwa kiba kibi nnyo kuba bangi baseka bangi bakutunuulya nga bakulabanga ekitagasa gwe nkubira bukubizi simu yange ojja kuboddamu nsituke ate abantu beebuuze nti oyo yalagawa yazijjawa ndi ku 0702 nsambu mubiri anamu musambu 0.5
0: aba masimu banange mulindeko
1: 0.7 mukaga mwenda asatu munya asatu mwemu anamunya
0: aba masimu tebalina bugumikiriza bantu nayo waibali bubi bantu bali bubi betaga kuyamba
1: abo benjagalira
0: ddala atogeze nokona ku kinyusi abantu obwavu bubali bubi abantu bakola nena gamanti nkola nesifuna sina chenda bakola neninga atakola
1: lwacho okola nga tofuna nganze ajatisania wendi nkubire semu yange usobola okubanga okola okufuna mu so sikuyisa buyisa bivuru ndi ku 0702
0: 0702
1: nsambu mubiri
0: nsambu mubiri
1: anamu musambu
0: anamu musambu
1: 0.5
0: 0.5
1: ne 0.7 mukaga mwenda
0: 0.7 mukaga mwenda
1: asatu munya
0: asatu munya
1: asatu mwemu
0: asatu mwemu
1: anamu nya
0: anamu nya
1: ezo ze simu zange
0: kwe gamba otuwadde kifananyi ni tumanya lwaki abantu abasinga bakutendereza mu nsonga eyo
1: mu nsonga y'ebyenfuna kumanze sagalira ddala bwavu
0: amina oyina ensonga endala zewa zokola ko kyemmanyi
1: ensonga mpitirivu zenkola
0: nazo tunokolereyo
1: waliwo ensonga y'obufumbo
0: abamasimu batuli bubi
1: waliwo ensonga y'obufumbo omuntu ali yagamba nti fe famire ewaffe tefumbirwa lwaki nga temufumbirwa
0: nabo kati bakikirizira babivaako
1: batuula emyaka gibayiseeko n'abazukulu batandise okuzaalirawo nkubire simu njia kugamba kola chino na chino echeche kwa chivewo chive mu family musobola okubanga na mwe mufumbirwa muleta ku mikolo ejebe ye waka muleka kuleta bidala bya kufirwa bufirwa nkubira ku 0 7 0 2 0 7 0 2 7 7 0 5 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 bwe nkubira simu yange kubanga ekyamazima mu butonde teri ayagala kuba naki na mujja we gwe nkubira bukubize simu yange mukyalo jja kufumba mu maka okuva lwa gayingiramu paka mukama lwali kuyita ndi ku 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kubira dala sichala ba kuba customer. Mwachi tola ba customer nze ajati sani yanga wendi wano. Jangu nkubulire chokola. Oba nkubire simu nkubulire chokola. Business demo itimuke. Isobolo kubanga etambula ba customer bafuna sente uzifune. Ndi ku 0702 72 anamu musambu 0 ne 5 ne 0 7 9 asatu munya asatu mwemu anamu nya eri abantu abagamba nti ye ali mu business ya taka nenge taka eri banne balifunyemu ye takoze ki talifunyemu
0: wali ya atunde ililie
1: aha wali ono ya gamba nti nina yika zange bwezi ti nzituna sobola kubaka te kyentandika ekirala naye nga omuguzi tomulaba abantu bakuletedde abaguzi abenjawulo naye bonna bajerega bujerezi nkubire simu yange omuguzi ojja mufuna era ojja kutunda sente z'okolaki z'owulira z'oyagala ndi ku 0702 72 anamu musambu 0 ne 5 ne 0 7 9 asatu munya asatu mwemu anamu nya nze njagala nnyo n'onkubira essimu n'oba ng'ofunyeemu njagala otuuka okujja ewange ng'oli musanyufu n'ojja n'ogira mmotoka etalabwangaku abantu ne babuuza ati eno nga bibala byonna bivudde mu nze Ajati Sania abaana bange bankubira amasimu nakubira naga Ajati nze gundi ndi ttake n'omubuuza obeera ttake naga nti aa naze kukima suudi mukwano gwange ayina embaga nga wafuna ssente ebyo byenjagala nze saagala nnyo bantu kukaaba bwavu kukaaba nga tebalina ssente nze ebyo byebinsanyusa nze Ajati Sania ebyo byenkolako
0: tweyanziza nnyo Ajati munange tweyanzeege
1: essebo
0: gwe mulamwa naffe wano era kumpi gwe tusinga okuyayanira bantu kubeera bulungi
1: kubanga teryayagala mwavu banna ssente ewooma ssente weebeera erabika ate omuntu bw'oba ne ssente buli omu akuwa ekitiibwa k'obe mukazi k'obe musajja buli omu akuwa ekitiibwa
0: fuka tata ne mama
1: kwichiri
0: ye bulikimu ngenda kusaba okirize ya Jati
1: yesebo
0: mfune yo abantu abo bola bawo newe batagwe yo newe tunafuna komu oba babiri oba basatu lwakadde naye bagala nnyo kubanga bo bagamba nti be bamu kubata kulabanga ko nenga te wakola ki wabayamba we bawulidde omukisa guno nti ojja nebaga matyaka tujje wakiitu mulabire koko aho nabalala bwe baliwa bwerwa naye bano bebafunye omukisa saba okirize bayisewo nabo ebigambo byawe balime kutambulira bwere batubulirwa kibadde bayayana nyoko gerako nawe
1: sekina ko bizise
0: gubo soka
2: esawe naye anzo mukisa mukisa gompadde ngo yanza nnyo nange ne from mukisa kuberako ne Hajati wano ne mutulako kumpi
0: wale tumulanga ku
2: wale simulanga wangaku
0: ati huyo mutude na kumpi
2: Hajati assalamu alaikum
1: wa alaikum salamu wa rahmatullah
2: nze bampita Kijambu John
1: yes sir
2: nakukubirako embeera yange teyali nnungi embeera teyali nnungi emabegako nali musajja yakolera emirimu gyange nga nkola nsubula amastowa ina amastowa mu bitundu ebyenjawulo
1: amastowa nga gaki
2: amastowa nga nsubula birime nasubula birime nga nna abaana benkozesa abawera 30 nga stowa z'amaanyi era nga sente nyina abaana nina n'amaduuka mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala inamu ebizimbe naye ebintu ebyo byonna byatu kakasera nentandika okubona abona mbe ina sente za
0: byagwao
2: ebintu byatu kane bigwao nenzira yo ku zero ebintu bigwao bitya muntu mbali na master wagange ngule ebirime mwanyi kasoli
0: nsubuzi wa amanyi
2: nga nsubuzi wa amanyi nga su nga kwesa nange nange nga nno musolo gwensa sula nga sasa nkozesa abaana bangi na ye akasera katu kanga na maduka gange gonna nga tunze nga sina kyenyi nawo kyesigaza na ye nga ne sente zentunda nga menti ntunze obukadde obukadde kyenda gwentunze mu duka lino sente zo nga zigenda nga wenzifunye nga wezigenda sina kyenfunyemu sina kyenkozemu kirala na ye nali nebase ne mpulira ajja tingo li ku radio nayo obuvumbu wali oyogera bwe yali okwesa mu kwogera nange ne ntula wansi ne ngamba ajja tinga ayogedde ebigambo alinga ali mukunda bakko nange ne ntula wansi ne mpandika akanamba ne kawandika ku simu akasera akusaba kubirawo simu akanamba kena koopa kena wandika mu simu yange ya 0702 72 Zero netano jena soko kubako yeno kulaba ngeri bize
0: zona walio zifunye
2: zona nalini zifunye ya zero msambu mkaga muenda ya imutie na yena nalini zifunye ya zero msambu mkaga muenda asatu mwenya asatu mwemu anamu nya
0: zikuli na mutwe
2: jindi mutwe uwe vya magiru waja tipe ya ntusa kusawa kuzera vira enambe zo nzikubako echirecho kwa liwe chali chilo ni nzikubako nga tezita mu nengu mikiza ni ucha
0: doza anti abako
2: abantu bali banji nangu nalimu gumikiza nengu bako zali sawa nga tano haja tinangamba kula voti nevoti nevoti ebintu byange byonna ebyali lisa sisi nembulira ja tinte mmoja nga wemba de wemvo kunenyela wani mirimo jangu jona jali jifude nayo lwa kubira ja tesimu nangamba kola vote ne vote nange samu kalubiriza nali mugonvu jali nenkola byonna byali angambi era waita we na kuntono nnyo obulamu mwange butandika okuchuka ebintu byange bitandika okuchuka emikisa ja sente jona ne jegula
0: buto
2: emirimo jange jona natandika okusubula mpola mpola sente za accumulating amangu ne ziwera mangu
0: kati ya gama nti obuzibwali buvudde kuchi
2: na shuzula rubanyi manga haja tamaze chimku kuchimbulira nafuna mukazi nga ina sente zange na hiyo nafuna mukazi ebintu nebigenda nga bisalika mpola mpola moto kazi zange zonna moto kemwemu yegwa
0: kwa kizibu kyali ku mukazi
2: kizibu kyali ku mukazi mu bumpi mpi kyali ku mukazi na iwe nakubiraja tesimu emirimo jange jonna ne jiterera natereza amaka gange ebyenfuna byaffe mu maka gaffe byonna ne biterera
0: ogambye nti sente za yanguwa za accumulating amangu
2: za accumulating
0: nodayo
2: nenza yo nga bwenali
0: wamanyi
2: yaterezo
0: omukazi te wamugoba
2: omukazi za mugoba
0: aja ti yatereza butereza mbera aja
2: ti yatuyambo
0: kutereza mbera
2: na mutereze family ya funa jitereza na jitamwe bisirani ya vyalimu ebintu byonna ebyali bituzize mabega kwa nalina ange neunyiza sente zali salisemu wangu nyo
0: kale
2: nga abantu bonna kuchala batandisa okunsekerera
0: kale tweyanza tweyanze
2: kati sa aja ti ebintu byonna byonkoledde nsimye ndi musimu era saawa eno nzize n'okwebaza ebintu byenkuletedde biri awo mu motoka waweeru naye n'ekyapa wano mpisewo nakyo haja ti kino ekyapa nkamanyi kantu katono nnyo gy'oli naye njagala okasiime okatwale mu mutima mulungi
0: ogambe nti olina n'ebiri ku motoka
2: n'ebiri ku motoka haja ti biri awo waweeru njagala okkirize nange ngenda kulinda wano waweeru abayambi bo bakuyambe ke bintu bino bigenda nayo ne motoka nayo njikuweeredeko
1: neyanziza neyanziza
2: haja tikubyonkoledde ndi musiimu kuba nali ngenda gaba mukazi wange naye wantaasa maka gange kati gali bulungi
1: webale kusiima seba
2: amina
0: tweyanziza nyo tweyanzeege mulungi abuliriza oyo nno ye ajati ge gamaanyi ge ajati ono saniya mukyalo mu Tanzania tugambye nti okumutuukako ekyetaagisa gwembeera yo okukyuka kiri kintu kimu kumukubira simu era enamba wedda azituwa wano okuli MTN 0769 341 41 0769 341 41 eyatero 0702 72 47 05 0702 72 45 ajati saniya ajati atugami nti sawa yonna yajja kwetaga okudde waabwe na ye tukosea mukisa gunonga akola chi nga achaliwo ajati
1: wanjisebo
0: ndoza rokoto cha inawo kwa budachika tufuna yo kubambine ku mtu omulala wachili omu
1: muyita na yambozeko
0: amina sebo
3: wanjisebo
0: nsaba ajati uyo obo inacho mugamba obawe mulugunya anti gwe te byakola uyo
3: toyogera kigambe ito Mr. President onansonyiwa nenga ndi musanyufu nyo kuba omubana mukisa abasobodde okufuna omukisa okuyingira ko kulaba ko ku ajati ndi bade simulaba nga ko Mr. President ngamwira bulizi
0: no bade tumulaba
3: ngamwira bulizi
1: kusi nga yenze
3: banange amanya gange nze bampita wandera sande ndi musajja musamya wele na mayingo nze ndi musajja muzimbi wa mayumba bwentunda bungula mataka bwentunda bwe mulimo gwe manyi kubanga byenasomerera ne musomero bya engineering nesalawo nzigulewo company eyange ngo omuntu eya wandera construction company limited company eyo najikola okumala emyaka 10 ngeri successful etambula buki
0: bulungi
3: naye wetwagende okuzimba mayumba ga refugee Congo nemfuna yo mukwano gwange nenzija naye wa wanone mwesiga mu company eyo nemukwasa kifechi singachi obunene nategera company yange
0: bwetambula
3: bulungi tuyinza tutya tufulumia tutya tuyinza tutya abakozi tuwa tusaba tutye emirimo okuva wa jitusobolo jifu na mugwabuli wamu kati omuntu oyo cheyanko lojimani yadira company yange ngate ajiba ngeje na mtu mango kusasule misoro yaje diza nebanga te chambu na nyizivukako haba sente kwa account yonna zonna na zimalako
0: atwali
3: kitongole cha ekitongole ekiramba kyekozesa abantu abasoba mu 30 chona chona na akitwala jukira kampani etwa tujeulirako sente tujeulirako sente bamanyi nze nze nina okusasa naye ngono munnange gwe nesiga gwe nakwasa obuvunanyizibwa obutambuze
0: okulyamu olukwe
3: nandi amu olukwe nga bw'okyogedde nengwa nenzira ku zero lwa ye okutwala buli kimu ekikozesebwa nti kikye ate nga ze gwe bamanyi gwe babanja ebintu byoteekayo okufuna sente oteekayo bibyo omanya gongo omuntu si bya kampani kuba kampani biba byuma n'abakozi na nti eno kampani erinnya eribe nti zisasula omusolo naye ekintu ky'owaayo eri okuwa sente
0: kiba kikyo
3: owaayo kintu kyekikalu olina apartment wano olina wano Mr. President anefuna obuzibu mu mukwano n'atwala ebintu byange n'atwala sente n'atwala kampani n'abakozi abatwalira ko gola boy
0: nakulekera mabanja
3: nandekera mabanja mabanja bwe gatuukibwa nti kati geta agisa mu by force okugasa sula balimba ko nebikola ki
0: nebigana
3: nebansiba nembeere ruzira nebanga dene bandeta mu koti bwe ntunde ebintu bwe nsasula bwe ndeta mu koti
0: ona akuta ono na yaya galazizi
3: sababu emikwano abambeera ko kuba obeera mu mero bato tigira kwanogo ya kuyamba okufuna aloya okufuna gule ekintu kyotunda nebaganda bona benganda banange bwebale kumbeerera u natoba n'amabanja okutuuka lwe nagonda nenzikiriza nengamba oba mfaka mfe sikyalina kyenkola ki sikyalina kyentunda
0: ebintu biweddewo
3: ate yo mukoti tebabimanyi abanja aba abanja
0: era
3: kampani wegwawo gwe tunange nenzigwawo nefuna omukisa nebaneyimirira mikwano gyange ku beiro nzireke mabbali
0: ndabikeza
3: mva wabweru bwe nonya sente zaki
0: zabandi
3: zabandi waliwo mukwano kwange gwe nasomanga naye ku university yangamba nti munnange ebizibu bye wafuna byonna nabiwulira naye siri mu ggwanga nali ngenze kuyingiza mashini ndala ezigenda okukola mirimo gye kuba naye alina ebyakola ebirala naye twasomanga naye kotiemu omuvubuka oyo kale kamuyita omuvubuka ngeri gye twakula naye okuva mu kusoma eno mu yunivasite tufulumye ffenna n'anyamba n'angamba okimanyi embeera gy'olimu kati nzibu ate nga omusajja obadde oyimiridde obuzibukeza amaanyi wensi ekumanyi kampani yebadde emanyikiddwa wano wonna naye kati obuzibu obwo bwafuna ne bagiba ngenda kuyamba ekintu eki
0: kimu
3: sigenda kuwa sente sigenda kuwa kintu kyonna nti kino kyoba otandikirako oba mmotoka yiino erimu enguudo oba ngenda kuwa ttaka ozimbeko akayumba otunda ongozaaza amagoba naye kankuwa ennamba y'essimu eno ennamba y'essimu ya MTN 07 69 34 44 ennamba ezo nazikwatanga ebyokusaaga mu mbeera gye nalimu bwe nakuba essimu omukyala ye yankwata omukyala n'angamba gwani ne munyonyola amanyaga ne mugamba ne musajja musaana ne munyonyola byonna byenayitamu obuzibu bw'empisa emu yaseka busesi n'angamba na ye na kavwe Tanzania ndeka mpo mulemu ukenda kunku village nebuze Tanzania olite yanyonyola nyukira bika yaye yali abimanyi nyo kunsinga yanyonyola nyo yangamba kuba bukubire namba yesimo yo mugambe nze gundi omuchalo nuche yango labana ngaganya baga katondo okufiranga wana simanyi kusiku nonga wali uyo mulala asobolo chinkolera chikolera omuntu yenna okujako Ajati Sania omuchawe yambuze bintu ne munyonyola byalinga byakusaga nangamba ekyo kintu kyangu nnyo omusango kansoke ngusibe eyakujjako kampani yaani amanyage nemuwa nangamba naye aliruddawa nemugamba simayi na jaina ina mujja Tanzania mukwano gwange nga mpaki contract tuzimba mayumba eyo yali Congo ina mujja nga tuzimba mayumba ne batusasula ba refugee nagamba kale waite naku ntono nnyo amabanja gali gane myo kusasula bacha anonya nchekweke byo kutunda byanzi gwako omusajja yeke nini nanko bidestim nangamba oliruda wa musamya gwe nene buzo bukaga mera jazema yagala kumala obo mazi nene buzo ako kubana bagamba tuberewo mulagirire ajenga wetuli bwe mulagirira nali nnyo bayali wasimanyi najja wajja omusajja olubuto luli eri musajja emoro kazavu gazo nekaba kalo bulamu bwange yatwala bulamu bwange nenga sinange jesu akogera kumugaganze na yavugala nangamba tula mu moro kamuno ate bano ne mugamba abo be bambererawo munaku zino nagamba mujje tugendo nakulwa koti lwali lutuse bwe yatuuka eyo mesa presenter omusajja yasasula amabanja gonna nga bwe yagansa banayongera mukosente mbeera gye nalimu nangamba gwe mugamba amabanja amatuufu sijasigazaawo sente zitandika kachi
0: bulamu
3: ne mwongeramu sente nayongeramu emiliyoni 7.5 bwe nyongeramu sente ezo nali manyi byakusaga omusajja yasasula amabanja n'ateekayo ne sente ezo nawamu omusango ne gugwa ne bamba balance manyi oba ajati yakola atya oba yakola atya manyi keji ya chikola
1: obwo buzanyo bwange
3: kubanga wana Uganda twatambula ne tugezaako sagala kuli mbanze ne musajja mukuru
0: nali mugezezaako
3: wagezaako wao watu tutambude ne bigana ne ajati yakola atya mazima amabanja gagwa Mr. Presenter sawa zino natandika ne milioni 7 mwezi ngabwe bazini pasazi wako na bananga abantu anira omusango ogwo nengera nentandika kampani bulungi
0: nentandika nozao kampani
3: kuzimba mayumba bwentunda mpola bwengula ya mataka bwentunda nzimba kampani mpola sasa ndo tuli mukadde kawambu nnyo akamala mwaka anga gumu naye kati nzito okumusinga ate yankubira agamba de tukolewamu ya magezi gamwe siba kale mama nolwecho simanyi na ye nze ne musajja mukuru nakuzibwa omuntu akuyambye omuwe ekitiibwa mama nkuwe ekitiibwa nga bwowulira era kafukamire wansi nkuwa akalabo kano yadde sinagejja nnyo okudda eri mu buwumbi bwe nalimu naye nina kenkwetikire banaye siri muganda munansonyiwa kenkwetikidde ku saawa zino mama oziraba zino si bipapula zino sente Innocent nzungu
0: muletedde ku dola
3: sente nzungu
1: aneyaze
3: kufuna contract
1: abala kalau
0: nafenange nkwatemu sango mukisa guna ndondola
1: kankuweko
0: baba
3: kuwaleza neyaze ejja dola ejja wano ejja dola ejja dola
1: angane yaze neyaze
3: kozese abo tukuyeka lechewanyamba sebo neno sija mwogere yampa namba kuba mnene nyo wani ya ziza nyo Mr. President of Tanzigali
0: kali nafetwe ya ziza
3: webali kuntu usaku mchalono
0: mbani webali kusima banga banji baba koleda nivagenda mbiawe nevatanda mabega
3: webali redala ala akuongere vyunabiyuna vyosingo
1: alhamdulillah
0: tuwe ya ziza vandange tuwe ya zege akade katusaze ko na ye ajati
1: wanjise
0: sabo kilizenti naba antabali wawelu wali nabo wachi listi tuwawe dachika obasi sinka ne kwanga chidi ya kuwa chivinyo kudiba nebirabo vyawe na ye nyongela nango kukwe yanza kuruwa bantubo nabo kore debiru unji webali nyo webali yedala ila nsaba nabagendo kukubirabo na obayambe kuruwa plugula mweno ne kuruwa redi yeno
1: anze nadja kore
0: alie ya uliriza kwa kuchusa nawe kubula muno nyako ku ajati Sania oba ku 0 7 9 3 4 3 1 4 0 7 9 3 4 4 ne 0 7 0 2 7 2 4 7 0 ne 5 0 musanvu 0 ne 2 musanvu mu 2 ana musanvu 0 ne 5 ka mutwale wali wabweru ate nabo bamulinze ngambaga.
4: Wanukuradi yobuzdu.
5: Bulisa wetu kebira

0: Abuja 24/7 Radio Budu.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza banirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, kibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli kyotetenkanya tekikola. Kati bw'osanga abantu nga bano ng'asobola okukyusa embeera, ke kaseera ak'okumukyaza. Muganda wange ampuliriza, okumufuna lubadde lutalo olw'ensonga nti yes teyeeranga ebirungi byakola bye bimulanga. Kuba nali mubuuza ne mugamba ajati ate oli eno gw'okola ebirungi ate toyagala abantu tubabuulire, n'agamba nti gw'ontegedde otya namaze kweranga gy'oli koza, n'agamba akola ebirungi, ebirungi byakola bye bimulanga. Kale gwe munange ali yawuliriza, y'ensonga lwaki nanoonyeza ku mukyalo ono nga njagala naffe tubeereko obulungi. Omukyala ali yawulirizanga embeera mbi, omwami ali yawulirizanga ebintu byatabuka. Nsaba tuwulire bulungi Ajati Maimuna ono, gubadde mukisa okumufuna, simanyi bwe tunaddamu ne tumufuna, naye tukozesa akakisa kano okulaba nga byatugambye bye tukola. Naffe olamu bukyukeko, embeera ekyukeko. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna,
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba
1: nga bitabuse.
2: Embeera
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa, naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ongambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinjali nyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali,
2: okukifunira wo
1: woli nve ku mulimu, simanyi nkole ki,
2: nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange buterevu, ky'oba oyagala okikola ki, okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako, bebata ina wade kati ya inzo kwa ya inako nezigwao a inzo kuba taba anga kona zo nienga na yaga mantinze nkore ya kubabu runji abantu wa weba singo kunuma
2: yes
1: tubuli litueta aga kukola chio kubabu runji
2: kakati okubabu
1: mkasera anga kano
2: okubabu runji uweta aga kwefa kone uwefu dekotia ngugami enti kubile simu yange
3: aliku 0 mwenda chenda munya chinana mumunana anamu mukaga ya MTN eziro msambu mukaga emu chenda mubiri anamu mwenda atanu mumunana
2: gwebu wakube simu za angezo emu kuzo mbulida choya gala uchifuni lao nonga anti ajati nze chama zimanja gala sente sente zibuze banange sente jeziri abazinonya bazifuna nchi omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira simu n'akugamba aja ati nze nsika chapati na ye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde simu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza n'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi
4: abaami
2: nga badde mu chapati ngaali kunyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bila bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
2: yesem
3: aliku 0 mwenda chenda munya chinana mumunana anamu mukaga ya MTN 0 emu chenda mubiri anamu mwenda atanu mumunana
2: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiro abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati newebuuza mu kasooli omwo mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwe gana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola ng'ali mu motoka alimu n'abaana be
1: nga
2: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa mulamu waffe
2: kyovuula banze nabeekweka abantu nabeekweka bayinza okummira olw'essanyu olw'essanyu olinaga bandi kulabako gye
1: kisinga obbaluma abajja wano ne munnange tetumulabangako era bwe nagamba nti mufunye abasinga tebakkiriza abamu ne bangamba
2: ogenda kunkyaza
1: abala ne bangamba nja kumala kujjako awo mwerabireko era njagala okkirize mu maaso awo twanirizeyo kali waakiri bataano bajje bakubuuzeeko kubanna
2: balisebu bw'oba wampise sirina buzibu basobola
1: wekikusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffe
1: buli
2: obubi gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne
1: sente
2: omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente ennyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso ne bwoba badde tosaba
2: kugambye nti nkubire simu zange
1: ajja tizituddiremunko
3: ali ku 0709 chenda munya chinana mumunana anamu mukaga ya MTN 0 emu chenda mubiri anamu mwenda atanu mumunana
1: tweyanze anyaja tweyanzege tewaliwo ko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo ko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye kugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyo nye nti aje ati kino kwetagisa nti ataje ati sina transport nti atendi wala nyo nze kobere bweru kasite simu yitamu nze mba kubulirye chokola nti mwana wa kola boti ne boti esobola okuva mu mbere nze siso sula mbere yo nango ulire mbere kunyigiriza gwe nkugamye nkubira bukubizi
1: kugamba mu bufunze buli muntu yeno bulambu sobola okuchuuka
2: obulamu buchuuka obo badosi kakabalagala obo badosi kachapati obo badoyo cha kasoli obo badoyo la kubo obo badoyo limabulu
1: ato wabango alibulunji nenga ya gala kwe yongirako
2: mwaba alibulunji nga ya gala kwe yongirako kubaka nkubuli ya teri sente mala ainobu kade chukumi ayagala bitano gwe nkubiresi mongame nti ajati nti haa kati nsubula Dubai na inja gala kwe yongirayo walala gwe kasito nkubiresi mwana wangalieyo mwanyi nazalieyo ekintu kijja kutambula
3: aliku 0 7 0 mwenda chenda munya chinana mumunana anamu mukaga ya MTN eziro msambu mukaga emu chenda mubili anamu mwenda atanu mumunana
2: yesebo
1: tuyanziza nyo tuyanze genga wena kusabi ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize sima nyo vude wuna atusoboze sa nenge na kusaba bantu mwena wali wano wema kwa domu zindaro okoseze dachika bili ya chineni nebano basobola kolachi okubuza ako kwajati kubanga abamwetaaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngawizo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko najati ajati uno nawo gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
4: chikiriza ndo gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira nakatengo mutima mpulira nawo mutime meme yo ninje kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nikulabanga ko njako kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe nkola na mpulira mameme gonna gankubagana mpulira
2: ngakubira ki kakana nze bwentu bwenkula
4: bananga ajya mayi muna
2: wanji nyabo
4: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi zikiriza akasumulizo kanti ngakuwe webuke
2: ndabira wa
1: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
2: bana la ufikum
4: echa mazima echa alo ya chuso obulamu bwange
2: yaga nakuwe ye
4: nalicha sibira ko yati kachi mala ne kadi yino ukafuta dalanti chi nze bwenategedde
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakulabako mbeka katono kenguwa kubyennina akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje kumutima
2: neyanziza mukwano neyanziza
4: kyendi kuwa
2: kisingojozewo balaka lau fekum
1: kole birunja asimibu
4: yaanzi jawala mubunya nze nensi ya lima zo kumira na manisi chainza kudanguru
1: bambi
4: nenda mfumbiro omusajja wa inga tulibavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina ngayala twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayi twaje tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jennalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvembi ntu yo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana baga nabana bawuli ambo ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulirange mfundiridde nenonye wokudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitege embeera nenyinza mange nambuuza kyeki
1: ani atajeko simu simu tuzijeko bannange
4: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala Masaka mama mugamba naye omanyi embeere gainambuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina cha kunkolera taina gwama inenga omanyi nti wobo ine bizibu nulote tujja nakaba ngemisana nechiro mama yali ina waka dale waka nanga amune weranga omtulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: na yenga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba na yomanyi Chitova ako mchaleyo waki inoja nondawa konga wiki amaziga goina nosoko umulamu ni mugamba ni transport simulina na ngamba kankweleze nkumi tano olinyoje nema nange mukama angana kujukira mukama angana kublula kugamba kusinka nyomuntu omutufu ekiro chinyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no uliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna ngamba
4: nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokokubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga
1: ndi
4: maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakokoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzijje buzunkwateko ebintu
1: nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono mukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankuba dda ngambe kiwudde naye kinaasoboka
1: kinaggwa kitya
4: mukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu takisi
4: imagine just nayoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamba gabagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenanjikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange ngeri mu sente zisirabangako bukyangambaawo
1: zotakwatangako
4: zisirakwatawula zisirotanganako bana obwongo bwange bali okoma mitwalo kumi olwo bwemba ndowooza mukama nompe mitwalo kumi nsobola okugula ekibanja nawenkoma okutegeera
1: okusinza ku kye baali bakola bali nga bwobwongo bwadda nabo mabega
4: ne bannange nabala sente nga ndi nemukwano gwange nempulira nga mpunze nemukubira emugamba jati nina sente zensanze nambuuza nakugambye eki
1: ntikiwebyo
4: byebyange njagala okutegeeza nawulira nga nzirika akatengo ne kampitamu nafuka emirundi gye sijjukira miwendo buli kaseera nga bwenfulumako emmanju nemugamba obanfuna omukuumi abakungu bwe mbafuna bwe ngamba naye ate oba tebazibbe oba ntambule nga nazo nga nzeesige nga sisobola zisitula kugamba emineme egimbula nentambula obwo fofofo lwa sente era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
4: nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo nesaluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndali ku mukyalo ono nebyankolera nejangira mpulira nga ensi yonna kwegamba ninga gyina mu ngalo zange ttaano
1: wuyo
4: bannange hajati
1: kiriza omwana akwe kuhaga
4: bannange ono guma yenze munnange nze nabaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokkola mba nkirina wenawulidde nti ojja agambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyazi nasiteredde ninga atatulidde ninga ibiri obakola kugamba sinanindyawo
1: wazali ugede kwa na yeko no mulavi yeko na yabala lakati babo badibwe yu
4: mufadi babu usabusa
2: nage
4: hajati
2: wevale kusima mwana ange wevale mwana ange yeko la saga la mukave wevale
4: kubawana mchima mchima
1: mchima mchima mchima mchima mchima mchima na wagambi dachika bili bili otute kumi
4: mwendo kwa yanu na mchala wendo kuziva
1: katufuna yu kalene kumulala mwana tuuliriza yoyo ajati maimuna
2: nzebio vienkola
1: yoyo vienkola kukafuka kazanyoki ajati tutudemu kunambaze simu kupanga mwana anga batuuliriza banja vetako kuchusa kumbira
3: aliku 0 7 0 9 8 8 eya MTN 0 7 1 9 8 5 8
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana echoko la manchi lina
1: wala munga wichi uka
2: kwa manye choku kolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi wetu
1: oho deba nange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne kumwami kari wachiri
2: kare na ya jambuze kwa katumuki
1: sabo sambele kumuzindala ajati buyo mubuze kumu second isabili musambu
5: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndo goko ze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyiso nnyo okubeera nti sawa zino ndi wano wetutudde ajati nsanyiso okulaba
2: kale sebo
5: osibyo tya mama
2: bulungi sebo oli otye eyo
5: yendi mama
2: bitambula bitya
5: amazima makofu mama we bali kuweza
2: amina
5: nali sitisuubira
2: nze saagala mukabe essanyu lyange ngunkubidde simu ajati kino kinnuma njagaloddemu nkubire simu ngungamba ajati ndi bulungi essanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sio ndo kubiyingiza munda askari angambye bisigale bweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole ogenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda na nempasa omukyala naiba n'abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo onoloozi ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo oyo banakubira ajati essimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
2: ngajati yakuwa bui magezi
5: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi era ajati ebintu ebiri ebweru bw'oba omaliriza mbadde nkusaba otambule nabyo ne presenta emitwalo etaano giigino ngikuwadde lwa mulimu gw'okoze okutuusa omukyalo ono wano
1: nakapya kaakano
5: nange neeyanze
2: kale
5: maama
1: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati aganye
1: banaye
2: budde bwe buganye
1: ajati tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: ali ku 0 7 0 9 8 8 6 ya MTN. Eziro msambu mkaga emu, chienda mbili, anamu muenda, atanu mumu nana.
1: Kajati kagambo nga kambu bili ngotikida.
2: Kakati, kagambo kensembi ayo. Gwalie yowe na, olimu ana wabu wala, olimu sajia, olimu kazi, olimu, bulichitichi olimu. Olimu ntu mkulu inobu vuna anyizibwa. Ngokoyo kubobu, biokoyo wabu, okoyo embere, biokoyo bigambo. Kumama nama ntubako ugedane pulani nekugwako. Kubesimu zange, kubira.

Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: Tana kaumuza tano lede vude yomo ntu wabujo teka wenda chikabili zoka ezakara kusayo mwema chagonda kulo mukemeza mwenye kutwe solze atuga matatusa wakuri kwa jafabaka wenye vaitaba situa ntubo bakumuza tuzimba makagu somero obasio na company waga tobo na abona na tanka mwagira kubira ngotele kila amazi anti mikuwa jafabaka situa ntubo wakuretende tanks zita raga obazite smart tanks wamune silos obasio bite biaji ombukubile mele ensigo atenga binabi ya mulembe dada situa ntubo smart tanks gati zikoledwa na wafe mugwanga Uganda era tezitala gati zikosebwa bugumu kagubero muliro atenga nyonjo nyo eranga nyangu nyo kuma zositwa ntube stainless silos tugamba nti nyonjo eranga tezina bulaye bwonna bwonna bwonna atuga ndewe kumere yonna ebere tereke duwa muko ruvanyuma lwa makungula teke dafuna mbuzi bwonna munosuwa dada buto vinyo kubango tereke muke bijanjalo entungo obulo nebirala tuga silo zizino ziko zisebwa abali miwamu na abasubu zikale gena mstilo antubo osoba ngubye funya binobyo nabya mulembe dala era bono bikozesa oja kudda kuwebaza awu mugere mbenda tuga matsitu antubo wane masaka bali kula round about yesemengo gende sang nyange kukubereda musoto awu nyiri mu junction jo club ekizimbe kiri mu kale ya wetu wa mune blue ne wabura awu nyiri walosi tanks zino zo nabo tuka oja kubozi laba awu mugere mbobe ki
1: uvenjaga
0: mukebeza mbijende choko gira kuchangu nyoba nange chivina chigata abasawo abazali sawa na mugwanga Uganda chivudene chilaga ubenya mivukuruwa muendo guwabana abatu abazala
2: abobu wala
1: abazala
2: mabacha alivatu
0: balonu libaga tiba chuko bakukuzala buzazi wabula bachivo onge dekate nduwa dendala omwana azala angata netu uka nagenda from musajja musajja ngolusha lyamo yambisa bwe yambisa kati ngo buyambi bwo kulabirira omwana oboka omusajja naloka omuchala nga ina simba kaggo kuba kubona abona ogakana ngo omuchala ali psychologically tortured obwongo bwenyini atali ko kosebwa ku bwongo
1: tafunyeka ya muchala ali lubuto
0: ero kusakuba kulwa nabaga manti kubana emitwalo 10 abazala nga tebanetuka kulika abana bakunukiriza mbe 10 bibiri birambirira bano nga boba lusula mwaka ba
1: atonda watu
0: aone disizi yobaga twaga kula nga twebu za tukule ko kuzira musabtano 2 9 8 9 9 5 ngambye elizo musabtano 2 9 8 9 9 5 bela ngo tubulira mukogolo za chechi sanye okolebwa okusobola okusalira ekizibu kino amagezi
1: bazadde nabo kuongera muko kunati kubulirira bana otegedde nti ebintu bino bimupa pida je biri masa ate bingi
0: atu alone mbela yokubanti omuzadde abulira afuna obudde obubulirira afuna obudde obusasula rent afuna obudde obunonya school fees afuna obudde obukola ebyo byonna
1: gwetike omugugu
0: oke tubulire muko hera yes
3: Onabdi chambala ni chambala.
0: Yes, Abdu.
3: Dinari zambia abatu weba ki abasada weba tu mofuni so mwaru mto orguto. Wali beze uziyate wali kaze kubayo. Chari wade chimenya kukumateka kukubaka kati neka kendezo muendo kwa abasada javo. Onabdi chambala ni chambala.
0: Okay. Tuyanze nye tuyanze ke. Abadu gamboti.
1: Mbade ngamba. Nti nabazadde naffe tulina okwetikka emigugu gyonna okubuulirira abaana ab'obuwala wakati nga bw'owulidde nti omwana tafuna keya emala afunye endwadde yeekuzizza ng'obudde bukyali ekitegeeza n'ebiseera bye eby'omu maaso tubigenda kuba bitangaavu
0: wetuli awo
2: nammwe abasajja mulina okwebeereramu tosobola kulaba nga omwana oyo muto gwe tosaasirako yadde
1: muyembe gulinde gwengere naye ogumeketeddeko munnyo
2: nawo basaana kukwatibwa
0: oke tukubireko kuzira musabutano 2 9 8 9 5 yesimu ya feriwo ndale kyali mukugira muko katono 0 5 2 9 8 9 5 wetuli awo awo ne mugere mobenki nenga chikulwa cha bulabe tubatu ganti omwana afuna mwendwa de nyingi juko omwana bwazala nga tanetuka bafunye mukebi mukubirwa dinga fistra nebirwa dirwa debye ebirala
1: nabazadde abasinga sibacha wabira bantu bano olugira nga akitegedde nti gundi yafunye so mwana wange olubuto ate yenga amugande nkuletedde ya abiri gagano tubireke
0: era
3: radio buddu
0: yes
3: bora kweleza
0: kale boss wa fembe batuzi
3: Ono mamita mita na wanda kala musabu wa chila kala gubo njira wate kuwa na vude
0: Hei baba
3: Espeo
0: Wekumula mwa
4: kati kumula mwaseo awana bagige awana vipa ambarika
0: mbubu wana buwe wanika
4: kuu ya nika kuwasa jawa kuru
0: ala
4: ii msaja kata wala wanga ina mko kusente vipa ambarika zateku wa mbuka wanda wachi ya tofu nda kutu hivyo wa maloba funise mbuto nga hawa surao
0: hivya dala
4: ye
0: yeah, ntina tade musata gwachiragala gubojerao ebale nyobu musata gwachiwa wachiragala nawandagala gubojerao eh kuzilo musamtano biri chenda munana chinana muenda atano mtano tukubireko mulama gwego era
5: era edio bude
0: gori kundene
5: nga kuweleza
0: gale boss wa fimo batuliriza
5: ntita sirado ngotone panga lireno mtambazi mugomba
0: yese mutata wabalongo
5: kakati omulamu ogwo
0: eh
5: tufu nze ndave chokola
0: nae
5: kuwana baka uka kamukene nyavala janta kakendele venga vuli haka funa manye kama nyobu zigobu karimera na ama kubaga kafuna yeye tuwala katina haba anaba nobezata kute wabula magezi nze shimanyi na kumanya kubange ranga bugambi enti kunobu balimba limba kano ate ranga waba ketano nga nechisadja na chochi gamba teka 20 wola
0: wevu
5: zivu mbale kuweza shika tenze tone ndi gomba
1: shivu ya wavu buhitidi
0: gambi aje gaidi kati umwana kusaba pocket money wakano mwaka samfu
2: na agenda ulitu
0: nga debi yeta agabi ya mitwalo samfu
2: ulina mwa kumi
1: kumi dene mkandi uja wano wabawo mitwalo gwe ugwavulirunako ugugiro hita wano
0: alega gwamwade kasamfu katamu
1: na mandazi ne soda
0: kumu gamba mkama katula ino tusasira kumu sasisi
1: wavu
0: so otherwise denga tuongiroba kubiliza ako mwavana bulidwo genda bwoti no kutogera future yo mukadde ogulaba tagenda kudda mukulebukana bulichimu tagenda kubona abonana fees bwe muba mupangisa tagenda kubona abonana wakupangisa atabone bonene okukuma agenda kuvambula mbwensero gogedo sigala go struggling nense
1: ocha yambi bwako ate nawo lezo mulala ba muyambe ko
2: radio budo no
4: ele mwele fari za gwanga
2: kuuliriza sebo
4: kwaza ya sinu mbazi mchiluka makete wa kwa diyo ude mtu wabuli jio
2: iye kakoza
4: ee mwema za kuwaleza wanyize kama di mkutumi deko nyota hata
1: nange kwenye nyo mundangi
4: nema dimbu kwa bagala nyukumulamwa ama nabe gomba nyo kena wakutu kako
0: mbaba
4: nyala wango mwimbi amba dagwe ni kampu kuba nyagala na yaka ambali
2: doon
4: chiba chisira na kadde atina gala wawaka amba waka gala wakamba la akda ino kamu wa mtu mkuse geza so nafti ya kuga bebuli ya mwosa mwosa mkula ya nava na wali mnyaka kumi na mtafuna mnana ee gwati na higwa njaba na wali mnyaka java na wana ya chifishiko wa chivu nyonyonyo ya kwa za sinu mbazi mchoga masakari kwa hivyo ya mtu wabuliji
1: habana bane vivalu wazabi inji umuchala uli wafu na uluvuto waliwe dagala liyaba ino kunyua otege katitolifu nye umusaji ya kulimba bulimbi na duka uulite
0: Adela ba mumu bere nechi. Ndoro mwana ya nemba kwa buy phone. Ndoro nenga emyaka jebambi. Na muwa mpere nga tuwaika joe ya gara ze kondi kolechi.
1: Ani aitero.
0: iPhone.
6: Mwacho izemo. Uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogram selu kaira. Nga bada kutusi wako. Stina ndi tubu. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tete kilori ya mazeli cha asinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya jibi ensigo. Binonga na vyote vina bulabe. Konsiko ze tubatu telesemu. Katigena mstina ndi tubu. Wegulile smart tanks oba sailozi. Onada kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Oni Musei Kakumba wano Radio Budu nga kutusi kwa korokobo
0: Rokum ama andikaba wanguzi
6: Halo mkulu seo vanya
7: Munde angu liye Musei Kakumba nga ulijo saba vumbuzi
6: Watu vumbuli deyochi
7: Na vumbu de umuntu ya soko kutondebwa munsi muno
6: ba muzika wa
7: atino munange je unyisa ba muzika mulamu
6: nga mulamu mulamu pe
7: na kati akyali mulamu
6: ludda wa
7: era yangambye nti mfunira abantu yabagalya iddagala lyobuwangazi nze ndina wanowengala midde magombe
6: ali ludda wa
7: ba muzika portico Potiko.
8: Potiko?
7: Ee, umanyiyo.
8: Sechuli langanako.
7: Yena chigedito inza kumanyayo. Neka kati.
8: Mm-hmm.
7: Buli mtu asokoro kubamu milioni nga kumi kumi mweda gali obu wangazi.
8: Milioni kumi?
7: Ee.
8: Nga agenda kuwangala pake miyake meka?
7: Ee, miyake nkumi satu.
8: Ate chisoboka nawe.
7: Ate chisoboka nze ya nyonge deke gure ranze ngeenda kuwangali la dara.
8: Nga uyo yogi langaba kade?
7: Abali uwa.
8: Yugwe.
7: Dobozi liyeli dako ya sose mubili katuwa manjibu mfanana.
6: Mzaika kumba wana kredi obda kutusi wako. Rokobo.
9: Rokobo. Ama andika aba wangu zi.

0: Mukulu Muyanja Center yasabye abakulembeze bwe balondebwa okwerabira enjawukana eziriwo mu byobufuzi essira baliteeke mu kuweereza abantu nga kyekyokka ekigenda okulaakulanya disitulikiti y'e Lwengo. Ate bw'obulabirizi bwa West Buganda nga bukulembeddwamu omulabirizi waabwo Bishop Augustine Nsereko buweze nga bwe bugenda okwongera okufungiza okulaba nga butumbula ebyobulamu naddala eby'abaana abazaalibwa nga baliko obulemu ku mibiri gyabwe nabo basobole okuvaamu abantu. Songa n'abamu ku basuubuzi b'omu kibuga Masaka baagala gavumenti ya Uganda ekole ekisoboka okunoonyereza ku ky'ekisuula bizinensi zaabwe mu Masaka n'ebitundu ebirala kubanga abasuubuzi bangi emirimu bagidduseemu. Amawulire ag'obudde buno kangafundikire tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Prosi Kabanda na Nyanze.
1: Gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 3 ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webali kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagende eri gwe akaluubirizibwa mu kufuluma. Bw'oba ng'olina ekizibu ekyo, wattanire nnyo okulya amenvu ate aga bbogoya saaga ndiizi kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobole okufuluma ng'obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu.
3: Musika kuliko nofucha.

0: kukera nga kabadeka kukusibuwa ko Kazira Health Products aba kukwalida biyokunye binumwe chilisa katinyo Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit o wangule bilabo omuli moto katota fideda pichi pichi amagari esimwe za smartphone sente nkalu ne bilala Uduvanyo lukuta mza msawe zozo na katinafika tukulekele urunako ubado ulidisa program sedukera sedukere sawu yokuna Nestan Big Bank buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto kikulanga kinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda esawa wano ku radio buju esawa zili nyezo okumacha budde bwa kalasa mayanzi webale kuuliriza radio buju Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
1: Olo nechukutuka kweyo na joli. Radio Butu.
0: Katindoza wo take the radio chijo uliriza.
1: Radio yomu ntu wabulijo.
0: Ama ulira gase nsudua. Ageke nenyeze dua. Ama ulira gase gika. Ganoge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
2: radio buddo radio yomuntu wa bulijjo kankutuse kama ulira gavudde mu bitundu ebyenjawulo inze prosi kabanda na nyanze Abavubi kunyanja wamala bekokodde abakulembeze mu disitulikiti ye Mityana bebagamye nti tebalina kye babayambye wadde ng'amaato gaabwe gookebwa saako n'obutimba obweyambisibwa mu kuvuba kubigambibwa nti ebintu bino byabadde tebituukanye na mutindo. Sabbiiti ewedde abakulira ebyokuvuba mu disitulikiti ye Mityana bakkakkana ku butimba kunyanja wamala ne babukumako omuliro awamu n'okuwera amaato agasayize entono ku nnyanja eyo okusobola okulwanyisa envuba enkyamu era bisenga yeeyongedde. Nyo kunyanja eno omusasi waffe yabitaddemu engato n'abo bakolubi lw'ekigere ku mwalo ogw'enkonya ku nnyanja wamala mu division ya central mu kibuga Mityana era eno gye yasanze omukadde ayitibwa Nabakoza Rita n'alaga obutali bumativu eri abakulembeze ba disitulikiti eyo nga kw'otadde ne gavumenti eri mu buyinza ng'agamba nti obutimba bwe bwonna bwayokeddwa awamu n'okumugaana okuvubisa amaato amatono kyagambye nti kino kimuviiriddeko okubulwa ekyokulya era mu kiseera kino tamanyi w'agenda kujja ssente.
3: Twakaza abaana ku ssomero twali alwani nga tutwala abaana ku ssomero kati saawa eno tetulina kasente kagenda kukozesa lyate eryo naye yanditusaasidde abaana betwakaza ku ssomero n'atukwamu emyezi ng'emeka ng'ebiri tetuba nga tunoonyezaayo ku busente obuyinza okukolayo okukozesa eryate eryo kubanga amazima tuyisiddwa bubi abaana kati twakabaza ku ssomero tetuyina buyambi bwonna baatugambye baagala lyatwa sayizi 28 akatimba baagala yinkinya kitundu paka ogenda gwa ggulu akata akatono tebaagalira ddala kukola ki kukateeka ku mazzi
2: ku nsonga y'emu wamala Noa nga naye muvubi ku nnyanja eno agamba nti kyannaku okubanga abavubi ebintu byabwe omuli obutimba n'ebirala byayonooneddwa n'agamba nti yadde ng'abavubi beeyamye okuteekesa amateeka mu nkola naye bangi ku bo bagenda kuva mu mulimu guno
4: balina okusoomoozebwa nti ku nnyanja kwe bali kuliko ebisamba naye gavumenti yazze n'etteeka n'eragira komanda alikuwa ku nnyanja kuno n'eragira ne ba RMB ne babumuwa n'abookya naye kisinza okutweraliikiriza kwe kuba nti baagaanye eryato okudda ku nnyanja.
2: Ate ye ssentebe w'ekyalo Nkonyo mu munisipaali y'Emityana Lule Jackson asabye abantu okusigala nga bakkakkamu newankubadde ng'embeera gye bayitamu obudde buno nkalu buddala nga kino kizzeewo olw'amateeka agateereddwa ku nnyanja eyo omuli obutavubisa butimba obutali ku mutindo gattako n'amaato amanene ekintu kyagambye nti kino kibakaluubiridde.
5: Bazeewo kayugomo kubikwatagana n'amaato abavubi okusinga ku nnyanja eno eyawamala amaato gagambibwa gaalabise nga tegasoboka lwa nsonga nti amaato manene ate nga abatuuze babadde baagala amaato gali ge babadde bakozesa kubanga ge bagasobola ku nnyanja eno ate kirala abatuuze bakaaba okusinziira ku nnyanja layisinsi emisolo nagyo minene kubanga abatuuze bakaaba nti tebagisobola mitwalo ana kuba kuliko okuweebwa layisinsi 25 pamiti 15 kale nagyo
2: eyo nga tuvuddeyo yo polisi mu division y'enyendo omukungwe mu kibuga Masaka eriko bannansi

0: Angali ya konga basuka mwokaga begombie mwa wala ni batu wali wako polisi. Entabu wevude kukusangi wanga tebaina bibogida ko. Okusinzi la kumwagezi wa polisi mubendo wendeli ya Masakato wa kasirie ategeze zanti haba kuwa tebano. Basangi duwa mchachi ya mumu kabuga kwa mnyendo jivadi wa mazebanga. Chiviri dekaba tuzo kutandi kukubeke ngida na naboku ya kutemi wako polisi. Na ye ya situkide mumu wangu dala. Okusinzi la kuwa fande toa kasirie agamanti haba kuwa tebano kulikaba chala. Na kulika wachala na haba miatanu mbananga kwa utadina haba na kumi na basa tu chokate maina ya dechuwande kechibu ogira ko wanuna wasenzi de na tekezante haba kwa teba gudua ke misango okuli okusangi wa mguanga nga teba isa mmitende la mitofu ne misange midala
1: hawa ira duanka ga musango wewa kwa atidua polisi ya yo mnyendo wanu mchivuga Masaka ngabali mchifechi munga wewe kukumi omo ngera tumanyi ngirijeva jamu tugenzo ukubagu wako kabonawe Kongo era tubakute erabu nani we misango jo kuja mu gwanga anga twaise mitende basangidwa mu chache mu munyendo nga basaba era nga banji ya nsuso okusinzira ku intelligence yaffe n'abantu bakiteka ku alati okulanga bala bembere genda maso bategeze zako ndi baina abantu balaba nafuko kusindika yo abakesi baffe bonane bakwati wa era ndi baina mu kadukuru ka fwanu nga weteka teko batwala mu koti babirenga bavunaniwa misango jo kuja mwuchamu tugenzo bache kinganga tewalia inao document nemu mwogera ku
0: afande toa kasirie asinzi dewa nunaba ko kulabula kwa kuzeri ya bakulire nzikiriza obutamalaga kiriza buli muntu masinzizo gawe kubanga shandi bavira kwa obuzibu
1: kwewa zisa bananyini bifonga vino muri chache zine mizikiti okubera abegendereze ennyo ku bantu abajja mu chache zaabwe ba mizikiti kubanga abamusi baba batuufu kati nga bano bonna bonna be Kongo basale kuone bajja wano Uganda era ne badira ddala wano e Masaka ne bajja mu chache matandika okusaba so gwe nga gwe nanyini chache olina okumanya abantu b'olina bawa okwewala ebintu ebiringa ebyo kwati tumanya kirubirwa kyabwe kirungi nti bano tubategedde mangu nga tukozesa ebyokwerinda byaffe naye olulala tu inzo buta chitegera suba nanyini bifonga bino igendeleze kubanga mwaba sokeru wako silaba ndu wanawaba kwa atibu mbitundu ya
0: ama huli la gobu debu na waka tugafundi kile nesente wa district ya mitiana muna mateka Joseph Luzige avude na labla awatama nyangamba abagambi wakujeka abantu sente wa sobuloko okuwaganya okuite bali womugga ogukolebwa mu kitundu ekimanyiddwa nga wa kitundu ku luguudo oluva emitiana okudda e Namutamba. Kino we kijjidde ng'omugga guno bayinginiya bagenda mu maaso n'okugukola wabula kigambibwa nti abantu naddala abalina pikipiki waliwo ababajjako ensembe basobole okuyita ebbali w'omugga guno okusobola okujja mu kibuga ky'emitiana wabula n'ategeeza nti kino kikyamu. Luzige mu kwogerako n'omusasi waffe alabudde abantu bonna abagenda mu maaso n'okugyako abantu ensembe okukikomya bonna mbiro n'alagirira bassentebe b'ebyalo okuli owabbu y'ekikumbi Byansi.

0: Muntu yenna akwatibwa eri poliisi naddala nga awaganya okuyita ku mugga ogwo. Wabula Byansi, Sunday Ambrose Kafunda ye ssentebe w'ekyalo kya Buyekikumbi mu divisioni y'Obusimbi Municipal ye Mityana akakasizza nga bwe wabaddewo abantu abajja ssente ku bantu abagezaako okusalinkiriza batuuke gye balaga nga oluguudo luno bwe balumaliriza okukola. Wabula n'ategeeza nti kati bagenda kutandika okulondoola buli kimu nga bwe kitambula. Nzikiriza amawulire ag'obudde buno nga fundikire tova ku Radio Buddu, inze Pressi Kabanda na Nyanzi. Sonko Judy kajja kwongerayo mu nteekateeka eyatwezimbe.
1: Gaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda mutana katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu wa ulijo. Sawe mupaka bie zechilo, buli wakubi yoyuwa buli wiki.
2: Kasi ajuma runga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebi obufuzi sawe mupaka sawa bie zore gulo, buli wakubiri.
1: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe zenja ulo, ezifa mugwanga.
3: Waliwechi nchisi watagamba bantu na chonga wechiri, nti evivina mbo, gulo viyati. Kuma tegerevi interio, uvamo kweri imba, kubango vama zo kutegira the essence of life. Uvama zo kutegira, ama kuru kubula.
1: Kukuba mwechivina chibi wa mazima gebi obufuzi, tojisu wanga buli wakubiri, sawe mupaka bie zaka ungezi. Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: bungi obulwadde bungi era tulina okulwana okulaba nga obulwadde tubujjanjaba senyiga mungi ekifuba kingi bamu tebaawula senyiga na kifuba naye byawukana n'obulwadde obulala weebuli omusujja nagwo mungi ennaku zino owulira abantu balumwa emitwe musana gwaka nnyo abantu tebanywa ate bwe batuuka okunywa ne banywa ebikakali kakati ebyo nayo twetaaga okwetereza mu mbeera ezo nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo omuso program twezimbe banafa aba sativa yebateekamu ensimbi mu ssaawa yaffe eno eyosooka sativa kigimusa ekigimusa kino ekya sativa kigimusa kya mazzi otabula kitabule n'ofuuyira ekigimusa kino kigenda kuyamba emirundi mingi ekisooka kigenda kuyamba ekirime eky'okubanga kikuumye amazzi mu kyo ne mu ttaka mwennyini ekyokubiri ekigimusa kino ekya sativa kigenda kuyamba ekimuli obutakunkumuka mu abalima emwanyi abalina obutunda ekimuli kyo tekigenda kunkumuka singa onookozesa sativa mu kiseera kino ekyekyeya era kiyambako ogejesa ebirime nga watermelon ennyaanya green paper n'ebirime ebirala era mwe abalina ebirime nga bikoseddwa ekigenge bright akatonyeze ogenda kuba oyambibwa ennimiro y'okuddawo singa onooba okozeseza ekigimusa kya sativa ekigimusa kino ekya sativa kitundibwa amaduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga abali Masaka, Kalungu, Bukomansimbi, Sembabule, Lwengo abali Eryantonde ne mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi bakubireko ku 0786 833 0786 833 oba ku 0755330 373 ekigimusa ekyo kya sativa ojja kuba okifuna butereevu nnyo nnyo nnyini ddala osobole okubanga weeyagala bye bateekamu ensimbi mu ssaawa yaffe eno esooka wali ku ssaawa 4:45 tujja kufuna abakulu okuva mu sativa bongere okutukkaatiririza ensonga eno nga bw'owulira njikugamba ate n'ebirala mu ssaawa ey'okubiri tusuubira bannaffe aba nalo okubanga nabo batwegattako kakati ku mulundi guli twayogerako ku mbeera y'obudde enkyukakyuka y'embeera y'obudde eyinza obuteewalika kubanga ekisooka kiri nakyo kya butonde mu Uganda okuba nti tuyina sizoni bbiri tuyina omusana tuyina n'enkuba sizoni ey'enkuba okusinziira ku bibalo bajjajjaffe bye baabalirako tuba twagifulumye kubanga bwe muyingira Sebaaseka 15 muba muyingidde ekyeya ekigenda okubatwala mu mwezi ogw'omusanvu enkuba tugisuubira wali mu mwezi ogw'omunaana tuba tugisuubira wali mu mwezi ogw'omunaana lwaki nti bw'otunuulira kalenda ey'obutonde ey'abajjajjaffe baatugambanga nti mugatonnya January mu January awo omusana gwayakanga mu mukutulasanja ogw'okubiri era omusana gwayakanga gatonnya wali kyali kyengera kati nga mu mugulansigo ogw'okusatu ge mategeka g'amasiga mu kafuumuula mpawu empawu tezafuumuukanga mu musana awo mu gw'oku n'enkuba yaliwo ne mu muzigo ogw'okutaano enkuba yaliwo kati mu Sebaaseka guno ogw'omukaaga gwe tulimu nga gutandika bajjajjaffe baagereesanga nti gwatandikiranga mu nkuba eyayengezanga kasooli n'ayengerera ddala ne tuyingira akasana mu makkati ga Sebaaseka ogw'omusanvu ogwakasambula gwabanga musana kubanga mwalimu okutegeka ebikande ebinaasigwa mu mwomunaana mu Wakanya enkuba yatandika okutonnya era waali tewasalawo nnyo oba enetonnya oba tenatetonnye naye yatonnyanga era mu gw'omwenda ogwa mutunda entunda zino zaaguukanga ng'enkuba emaze kutonnya either leero oba enkya ne zibuuka era mutunda mukulukusa bitungotungo yabanga nkuba ddala gwe 10 musenene ogwe 10 n'ogumu ntenvu ogwe 10 n'ebiri ejo jonna jabanga miheze ejirimu ko kunkuba kati kitegeza nti ampuliriza naturally omwezi guno gwe tulimu gwa musana era tugusubira okwaka mugwo mukaga guno olwaero ziri 10 na mukaga paka mu gwo munana kubanga n'ogwo musanvu na gwo musana naye kale ebyo bwe tubimanyira enkyuka kyuka yembera y'obudde ekigireese ebimu ku bigireese kwe kuba nti obutonde bw'ensi busaanyiziddwawo ate nga n'ekisinga obukulu obutonde bw'ensi bantu beba busaanyaawo naye ekikulu si kya butonde bw'ensi kusaanyizibwawo na kubanga kyogerwako bwogerebwa ekikulu kya kubuzaawo na kumanya ki ekyokukola ndisinga omusana gwakanga bwe gwaka kati abantu bazaako ki ekyo kyekikulu era abakoze mu nnima etakosa butonde luli twajogerako ku lwokubiri olwaggwa ne bafuna ne techniques ezokunganya amazzi aga nkuba ge badde etonya ne bagakunganya watu bo bayise mu mbeera eno era tebagyeraliikiridde ababisse abasimbye emiti abaateme ensalosalo mu nnimiro zaabwe abakunganya amazzi kati ekyeya bo tebakitya nnyo kubanga amazzi agabeera mu ttaka era oba ogenda waliwo ettaka erimu nga ddyo likyayina amazzi gasobola oddimazaako omwezi guno kiba kitegeeza nti ennimiro omwezi gumu gwokka gwegenda okufuna omusana esuubira enkuba kakati awo wenjagala twogereko tufune ku bujulizi bw'abalimi nga baga nti affe bino tubikola bino bwe twabikola kino kyekyaliwo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nkwagaliza okuwuliriza okulungi okwa rediyo ey'omuntu wa bulijjo
1: nyeri yange namyalo anere era nga ndi memba nze nsalosalo nziina mu nnimiro era nali sinaba kutandika ziteekamu kale ng'oteekamu ebigimusa enkuba nejja n'ebikulugusa nebikkirira naye kati okuva nateekamu ensalosalo amazzi gajja ne gatuula mu nnimiro
2: ennimiro eriko obunene ki
1: nga emwanyi ziri nga muyiika
2: olinamu ensalosalo nga mmeka
1: ensalosalo kandabe ziringa mukaga twetagisaamu wa emisomo nange ekyo nakikolanga nze so nga siri ku magezi g'abalimisa
2: nosima ensalosalo z'omukaaga muyiikayo olimaki
1: mwani
2: muyiikayo eye mwanyi kati oluvannyuma luli ettaka lyali kulugguka kati terikyakulugguka
1: erikyakulugguka
2: olabawo enjawulo mu njimuka nenneeyagala y'emmwanyi ezo ng'ozisimyemu ensalosalo okusinga bwe zaali luli
1: enjawulo weeri yamaanyi kubeera naawe oba okiraba bulabi nga niwaba mwana muto era aba alaba kuba luli webanga obugimu bwonna obwali bujja buyitamu buyisi kati nga bituula enjawulo weeri yamaanyi
2: ng'ogyeko okukwatira ettaka obutakulugguka ensalosalo ezo zikuyamba ki ekiraba
1: ensalosalo era ziyamba okukunganya obugimu ziyamba obugimu bwonna butuula mu nnimiro
3: mpozi nze ku nsalosalo ensalosalo zo nzirina mu nnimiro nyingi era nene ennima nze nyambye kiwanvu olw'ensonga nti nina obusa era ebiseera ebisinga ennimiro ewasinga tuteekawo obusa
2: tokozesa ku bigimusa bizonga
3: ebigimusa mbikozesaako mu mwanyi ewamu naye ewamu tuteekawo obusa kubanze kyansi gyenyina obusa mbulina waka buli luvannyuma lwa myezi mukaaga nsobola okutikka emmotoka bbiri ez'obusa nga nezigenda mu nnimiro era ninawo akatundu kaali kannema nga sikalyako yadde ekijanjalo yadde kasooli yadde ekitooke naye akatundu ako nasobola okukateekamu obusa n'ebisagazi bino byoga nti oyeze ekiraalo ebisagazi ebyo nga bw'oyoola bw'osuulamu bw'osuulamu kati waliwo ekitooke era naawe otuukawo n'olaba ng'ebitooke ebirungi olimawo ebijanjalo ne bibala naye nga teluli kyali tekikola kyali tekisoboka kati nendaba nga omugaso gwa nakavundira nagwo nga mulungi nnyo era ennimiro nungi ate nze ensalosalo twateme ensalosalo nenteekako ebisagazi
2: ku
3: nsalosalo kuliko ebisagazi mu mwanyi
2: kati oli mukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinjalimu funa emmere y'ensolo
3: emmere y'ensolo ate nofuna n'obugimu ne butagenda nezikuddiza ate nakavundira
2: naye
3: naddayo mu nnimiro
2: luli nga tonatandika kukozesa nakavundira enkozi sa yebimuse ebinje ebizungu nakati bwo bikozesa kyentegeeza nti musente zo waliyo sasanya kubijimusa ziri zitya kati
3: sente era kati zetola kokwalu ekitundu kyoganda kitongenda kisaamu busa kino ekitundu kuba nti obusa tebusobola kumalayo nnimiro yonna naye era ng'osalako ekitundu nogaa wano tutaddewo obusa wano ne tuteekawo ebijimusa n'olabanga abadde agula ensawo z'ebijimusa 30 osobola okugula 2 nomanya nti ezisigadde zigenze mu busa
2: waliwo bye batugamba nti obusa tebuba bakozesa ebizungu bye babaza okusinziira ku experience yo okiyina otya
3: obusa lwakuba nti obusobozi bwe butono n'ebijimusa ebizungu twandibadde tubivaako tukozesanga obusa kuba obusa kye buyina bulwa mu nnimiro bagenda n'otuga nti bumalamu emyaka 2-3 naye si myaka 2-3 businga
2: nga mwebuli
3: kubanze nyina we nagula we twagula ekibanja bali balundirawo nga kyali kyabalaalo naye bukyanga tukigula kati kigenze emyaka ndowooza nga 2 tulimamu emmere no simbamu n'ekitooke naye toyongerako busa naye ate ekitooke kyosimbawo osanga nga kiri n'ekitooke nga ddungi naye nga toyongeddeemu nakavundira yenna kati kiraga nti obusa buli abalaalo bwe baalekamu bwe bukyakola
4: kakati nze okusinga nkozesa ennima ya mirundi 2 ensalosalo z'omweziri naye okusinga ziri mu mwanyi wadde ng'emmwanyi zange era n'ebitooke mu 2 ensalosalo ezo nange mu mbeera yemu nsimbako ebisagazi nsimbako amalagala ga lumonde agaliisa ensolo zaffe zino ennyimpi naye nga lulinga sinatema nsalosalo ekyamazima ekibanja ekyange abakuwa obujo abakiwako obujulizi kiri kaserengeto era bw'otunda ku lusalosalo wakola ekiwonko kinene nnyonnyonnyo olw'amazzi naye kati mu nnimiro ekyamazima enjawulo nnene olw'ensalosalo ezo ezirimu ekyokubiri mu bitooke nina akatundu esobola okuva wano ogera n'okalambulako n'okalaba nkozesa nakavundira wosisangawo kijimusa kizungu teekawo nakavundira ate era n'obusa bwennyini nyo era wosibuteekangako naye nga wanyirira mbika bubisi kati nenkozesa ninawe kidomola kyange eky'omusulo nevulya fee tujja munku n'ebikoola ebitwetoolodde kati tuyina omululuuza tuyina kye bayita abamu tuyita kimyula abamu ne bakiyita ekyo kimyula tuyina kamulali naye kati kamulali takyalabika ne taaba kati waliwo era emisomo gye twalimu ng'ebintu ebyo tubinyika okumala ennaku 14 kati n'obijjamu bw'obiteeka ku kitooke ebikola ebintu 2 bitta ebiwuka ate nga n'okugimusa bigimusa kati ebintu ebyo binnyamba nyere ekidomola ekyange kibeerawo emmanju kati okwandibadde ng'obusa bwosi buteekamu naye bwe njoola kali kacemba akabamu omusulo ogwegatta n'obusa kale nsobola okuyiwako oba obusobo nembukozesa oba omusulo ogwo nenkukozesa ku biri byenkugambye ng'ogw'abantu gwali teguweze naye nga kale era bw'otuukawo olabanga bya mulembe nnyo bakuluwedde abakitadde bankyalirako gwali musana nga mungi naye nabo baakyewunya kuba baasanga gwewalina kiragala nga w'amaanyi era nakati kiragala oyo abadde akyakuumiddwa lwakuba nti kati ennaku ezo nga 3 January naye era bizeewo olaba nti wati enkola nga ya mulembe naye nga n'okubika tubika nga bwe tukozesa nenakavundira waffe oyo owa bulijjo
2: ng'oggyeko mundi enkola z'okozesezaako
4: olwedyo
2: oyina enkola endala z'oli omwetefutefu okutandika okozesa
4: zani omwetefutefutandisa okukozesa kati nga nzigyeko zino zenkola ez'okutema ensalosalo okugyako kati endala gyendi omwetefutefu yakusimba miti egyo gye batugamba kati tuli twatema ekyamazima nze kibanja kyange kyalimu emiti mingi naye kati mitono nga tuzitemamu gireeta akawuka naye kati bazze batusomesa nti omutuba bw'obeera ng'ogwawagula ne guwanvuwa ne gusigala nga gugenda ng'amatabi si mangi gusigala ennimiro yegugikuuma ng'obutonde bw'ensi kugikuumya empewo ejja ate nga n'emmwanyi tezikoze ki tezikaze kyekyo kyeneeteesiteesa okukola kyakwongera kusimba miti naddala ne ku nsalosalo
5: erinnya lyange twalongo matovu godfrey nze mu nnimiro nkyayinamu ku miti naddala nyinamu emiti gyebibalaguza nga ffene naye ekyo nanyumiriza mu miti egyo kyenjirabyeko nti ekiyanibwa kiba kizze nga kitandisa okwokya mu butuufu omumwanyi oguli mu muti gwegutwaliriza akaseeka kuwoowa gwegulwawo ne ku kyensalosalo nyinamu kale nasimako kubanga ab'ekitongole kya yuka kofaawo bajina batusomesayo ku misomo naye nsima ensalosalo zaalinga 2 mu nnimiro yange era ng'abantu ajyade bwe mbansima ettaka ne fuuti nkole fuuti 10 ntekemu siteepu nziremu nkole fuuti 10 ne nkikolako ekitundu kye nakikolako naye kyenkyenyumirizaamu nti nagenda okuyitayo ng'enkuba etonnye nava ku lugulu nesengeta mu nnimiro eyo nasanga amazzi meegali mu nsalosalo nga gatudde ekitaaliwo emabega yonna Katine manti amazzi ganoko nagabade kampita ko buyisi. Nye katolo amazzi ganoko nasingana munimiro mwekali katolo ne manti nimiro yangi. Agamazzi ekanywedde. Kino kiba nti kyanyambako. Naye nga zombutufu ensalo salo lwakuba nti amaanyi n'obusobozi. Naye nga ensalo salo nungi nnyo mu nimiro. Nze bwe nazisimako ombutufu natuuka nenda banga waliwo enjawulo. Kubanga basi wana banga tisimeta hango itunu ze ngulu zengana. Nima nyindi nina kulisimanga niteke mmanga. Ntangira mazi chikalaga. Nina gendo kanda tunko nkwa wetonya. Ngaso wako watakota kano ina yeche ngulu. Ngaso waka neganyu elela kawu. Neganyu elamu lusaru saru. Atina maa negali wakasinga na lusaru saru lala. Kale chinto chono chima anti. Chanyu miramu kukula kuwa. Sasi makumaliliza. Yeo rembera yo. Ye minumunga minji. Maka sente katono. Kale nemba anga mumbira buwetio.
2: Oluvami wano kumanyanti ya minji. Olumu tubikola nga floza anti tuzanya mu buzanyi tusaga mu sazi tukola mu kugezesa na oluvanyuma lwo kumanya nti emiganyulo egiri mu kusima ensalo salo no kubika okukunganya amazzi no kulime emiti nga tujirimira mu birime ebirala gwe oli wirinja okwongera ye ensalo salo ezo zimalirize zuwa
5: butereevu ekyo ndi mwetekefu kikolo kimaliriza kubana we nalaba ko nasimako nalaba nga kiri bulungi
6: amanya mpiti bana mataluzi nze ku nkoze sayo na enima gye bawogeddeko nandi agadde enima eyensalo salo naye kati nganze mbadde sinaba gituukako era nga simanyi basima batya bakozesa batya naye nga nange nesunze okutandika okukola bwentyo nga muwe mukola
0: kale okyali kuyo muntu wa bulijjo radio Buddu abalimi obawulira mpuliriza bintu babikola gwe mu nnimiro yo inamu ku nsalo salo obe nkuba yakuyiseeko buyisi negenda gwe mu nnimiro yo inamu ku miti egyensonga waliwo emiti gyotalina kusimba mu nnimiro nejo ina okusimba mu nnimiro gizudde oginamu ko kubanga bw'oba ogiyina omusana guno tegujja kukuba nnyo gujja kuwa gijja kuwa ekisiikiriza ebirime by'ebirala obugimu bubeerewo ettaka lyebikke bw'oba ebyo obiyina wegame nti oli kigalo naye bato biina era musana gujja kukosaamu katono nnyo kanzije
7: tugunda tuluguma tugunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo bera mwegendereza anti okwerinda siruti bera mwegendereza wano ku radio Buddu nga kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osasanya ssente eziri mu 10% n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritiusi
8: Absa Bank your story matters
9: gw'omusaabaze dembe ly'okugamba ku muvuzi w'ekidduka okukendeeza ku speed oba okuvuga obulungi totyanga obwo buba bulamu bwo asiiko obulamu tassa mukono
7: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osasanya ssente eziri mu 10% n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritiusi
8: Absa Bank your story matters

0: Ekigabo twezimba wano mu program twezimba enwisa wesoka nge kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka kuno okugejjesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ekijimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga.
1: Ocha uliriza radio yomu ntuwa uliriza radio vudu. Atuliriza tuchari mprogram tuwezimbe. Sawe soka ye yaba nafe avasati vajibateka mwesimbi. Era nga wenzize nkuburi danti tugenda kubera na bubwana beni ya mazoku nega tako. Teka tunyumie mbozi mkasera kana kasiga deyo. Yekuwa taku sati vabwana beni la musa kwa tuliriza.
2: Avaliza radio vudu basiwa nivanyo mbalamu shiza. Amanya gangenze beni, beni na tami. Nga ndimuli misa. Nkola ne kitongole bakiyita Samuta nga kye kitongole kitutusaako ekijimusa kino ekya Sativa.
1: Yes.
2: Sativa kijimusa kya mazzi liquid fertilizer omulimi akitabula mu bomba.
1: Yes.
2: Nakifuuyira. Basebo ne banyaba abampuliriza mbadde nsaba nga neegayirira nga ngamba nti ekijimusa kya Sativa twali nebale tukyetanira nnyo kubanga kigenda tuyamba kingi nnyo kinene nnyo mu nnimiro zaffe nti mu kiseera kino kyetulimu ekyekyeya kigenda kuyamba ekimera kyaffe wotameroni ennyaanya emwanyi obutunda ebijanjaalo biki byonna byetulima okubeera nga tebikosebwa musana ate nga bikula byeyagala ng'amakola ga green bulungi nga kibaza ate ne kigejesa kijimusa kya Sativa kijimusa kirimu omuzungu kyaita biostimulant enti kikola nga growth regulator.
1: Yes.
2: Ekirime ekimera kyaffe kigenda kula nga kyeyagala nga kifunye obugimu obwetaagisa mu buse mu kaseera akatuufu nti wano ekimera bwe kiba kikula bwe kiba nga kyakasimbulizibwa nga kyakateeka wa mutaka kiba kyetaaka nitrogen nga mungi ate nga kitandisa okubala nga kitandisa okumulisa n'okuteekako kiba kyetaagisa potassium nga mungi nga wano mu mirandira okufuna emirandira emirungi tuba twetaaga omuzungu kyayita phosphorus. So ye NPK oyo ali mu Sativa ate nga n'abeera n'obulungu obulala obwo butonotono obwetaagisa nga mu kugumya akamuli mu kuleeta akamuli nga kangi. So ebino byonna Sativa birina naye nga kale kyenjagadde okorectingamu nti ebijimusa bino ebisinga byonna eby'amazzi ebyokufuuyira ku bikoola byandibadde bikola bulungi nnyo nga si Sativa yeka naye nga ne wansi wakola ki waliisa. So oliise wansi funa ebijimusa ebya wansi oliise then bino bituyambeko okubeera nga bigenda direct mu kimera naye nga ne wansi amaanyi we gali. Sativa kijimusa kiri organic temulimu kemiko yonna nti abalimu abalimi abalima for export waliwo abannanga abalimirawo saidi za zebukotaawo nga balima pepa wa export.
1: Yes.
2: Ne kamulali. So ekijimusa kya Sativa omuntu wabanga abadde akikozesa ekyo atakinga ku export byo nogamba nti mbadde nkozesa ekintu ekiri organic nekibeera nga kiri kyexportinga wanga kiri organic emwanyi kigenda tuyamba nnyo ku mwanyi okubeera nga emwanyi yaffe etereera emwanyi ebeera nga emwanyi yakonakona kiba kigenda tuyambira ddala okubeera nga emwanyi yaffe ekola ki etereera kireetera omusiri gw'emwanyi okubeera nga guli uniform nti bwoba otuse mu kaseera k'okunoga tewabeera okugamba nti olonderere omusiri gwonna gwengera mulundi gumu empeke ne ziba nga zigeze bulungi empeke nga zizitowa empeke nga zirabika bulungi.
1: Yes.
2: So kijimusa kya Sativa kigenda tuyamba kinene nnyo mu nnimiro zaffe abalimi bandibadde bakola ki bakyetanira kijimusa kya mazzi kijimusa ng'ojja okugamba nti kijimusa kirimu omuzungu kyayita biostimulant biostimulant abantu ababadde bakozesa ebijimusa byonna ebisinga nti abamu balonde akwata nagamba kino kanteekamu nitrogen wanoono kanteekamu kino Sativa ye akyekolera yekka.
1: Okay.
2: Ebintu bya Sativa emigaso gya Sativa mingi nnyo naye nga kyemba saba abalimi bonna bampuliriza abawuliza radio Buddu bwe tuba nga twetaaga okufunamu mu nnimiro zaffe twandibadde twetanira ebijimusa ebigenda otuyamba so si ebigenda otuyingira nnyo mu nsawo. Sativa si kijimusa ekiri expensive nnyo kiri affordable naye ate nga kiba kigenda tuyamba chiambe ne takali ya fauji olire kanga dunji chiambe kwanga techili mo kemiko yona.
1: Yes.
2: So sativa migasoja sativa minji abali mabaitaka sativa amaduka gona gatunde bibirime mu Greater Masaka wona woli osobola kubiranga ogenda kuduka lyebirime no bagamba nyagala sativa baba genda kola chi
1: kumukuwa
2: oba oli bobo gambye nti nandiaga at least nchifune kumuntie nyini oli achireta e namba yange yesimu eri 0755
1: yes
2: isa 0755 asatu musatu
1: yes
2: ziremu isambu musatu
1: okay
2: ya Airtel 0755 asatu musatu ziremu isambu musatu nkubirako ingenda kubanga imfune ngiriji josobola kufuna mechimza cha sativa obirenga osobola nawo ganyura mu nimiro yo
1: okay
2: ngoje ko sativa company no ya samuta ine bintu bingi nyate byona biva India chemba dini ya bido kukira nti vijimusa vini wa naviva India bama nyikidwa nyo mkule tevi ntevi sobulo tu ya amba mkule tevi ntevi tali biavulavi kutakali ya fe
1: yes
2: atenga bali tevi ntu vyo mutindo so kampani ya samuteno eline vintu vinje bila labio kolachi
1: yelina
2: tulina chirungo chivaita triple N32 ngono nitrogeni nitrogeni no ngabwe namu isendi liquid urea
1: yes
2: abari mabasinga bagende bakwata urea ne bateka mu bomba ne bafuira
1: obweke
2: yes ne chibakolira na ye kati twalise nitrogeni wa mazi atenga nitrogen alimo nitrogen atuyamba nyo ano katugamenga twakava mu cheya okuletela makolo kubiranga gaterera go nitrogen yeta akola nyo mu kuleta green
1: yes
2: no kuleta makolo kubiranga ganyiride bulungi buli amakola we ganyira ne galabiko bulungi ne kimira kiba kirya bulungi kubanga ebimera bya febisinga bili se bisinga bulabyo nabikola kibiri mu makola. So nitrogen no tumulina ba muda 3.32 agenda tu yambanyi kisoka kekereza lite muyo kefuira eke mchitundu
1: okay.
2: Uyena bya mazi atengo mulimi naganyura munyonti ogenda kulanga nitrogen yena agenda kubanga agenda mchirime tewabira onti volatilization inte bimu bigenze mutaka bimu amazi gagenze nabyo a nitrogen lugofuira yeno ogenda kola chi okumufuna ne tubira ne kirunga kigenda tu yambanyo bachita fatinixi tulino buzibu bwa kyotoka ono mu Greater Masaka ne bitu ne betoro denti kyotoka kibade kitufuki de kizibu naye kyotoka kiva mutaka nti etaka litu kakasira mu likozese nyo ne developing obuko obulabe obugenda okuletira ebintu bya fokola chi okwotoka so fatinixono bam kolanga alimo buuka obugenda agenda mutaka bwebaita microorganisms obugenda agenda mutaka bulwaniso bulwadde obuuka obwobulabe obuyinza otuleetera ebintu byaffe okubeera nga bikola ki bifuna obulwadde obuva mutaka so ngojeko okuwotoka n'ebirwadde ebirala ebisobola okubanga biva mutaka soluble diseases onofatinigisa agenda tuyambira ddala n'okuzaawo okuzimba ettaka okuddawo buto nti itaka iliko oyo omuntu nagamba nti itaka lirimu olunnyo lirimu biki ebyo ne buteka ebijimusa nga olabira ddala nga ebijimusa tebikola ki tebibeera effective ku kimera tolaba results fatinix agenda tuyambako kubiranga ettaka lyaffe likola ki lidda buto n'okusingira ddala okulwanisa kyotoka ekibadde kifuuse kya bulabe nnyo mu ttaka lyaffe. Ne tubira n'ekirungo kye bayita magico kalishamu ono kalishamu atuyambako mu kugumya ebintu ebigongo biranga katugambe ennyaanya okuvundira omuzwa kye bayita blossoming rot okugumya okuleetera ekimira okubiranga kisobola okwerwanako nga katugambe mwanyi nga okuginoga nogibendinga nedde eno nogibendinga nedde eno obutadde obwo oba kale mwanyi etaddeko naye netandika okubiranga kunkumuka evaako emwanyi yennyini nga sika muli ninge mwanyi gende evaako lwa kalishamu abuzeemu tulina kalishamu omulungi ennyo agenda okubanga tuyambako ku kintu ekyo kalishamu ayambako kale mu kugumya oyo naye tumulina ne tubeera ne NPK Nutrivox trade name bagiyita Nutrivox ninga NPK nti agenda okubiranga tuyambako ono ye akola ku stage zonna agenda kubanga ku stage zonna mu nursery bed mu kusimbuliza mu kufuiranga ku top dressing ku Nutrivox agenda kubanga akola ki atuyambako naye ku byonna byonjogera sativa abalimi bandi badde bamwetanira bino byonna bikola era bigenda kubanga bitu yambira ddala naye sativa kye kyandi baddenga ekintu ekirungi ennyo abalimi kye bagenda okola ki kye bagenda kwekwata kye birenga kikola ki kituyambako. So abantu bonna mbakubiriza nti twetanire nnyo ebintu ebigenda otuyamba na ya tenga tebifuse vya abulabe atenga tetula demo chinji inti tu minimizinge cost of production ate tu maximizinge profits ebinte bintu bisobokera ddala kasto banga we kutomulimisa omulungi omulimisa abitegeera ngo jeko bino byensomesa bino byendeeta nze ndi mulimisa omulimira abalimi abanja abankubira siba bamagezi nti gendo kozesa sativa yeka kubanga obuuka bwe bujja oba tocha kozesa sativa oba olino okozesa eddagala erikendo okuto obuuka nebirwadde so emigaso ja sativa jo mingi inti waliyo na abalimi abagenda obutuuka kaseera for example nofuire bomba bomba yobanga mwalimu obutu 4D yobanga mwalimu eddagala eryomuddo niliritira ebimera byaffe okubeera nga bifu n'obuzibu okweyo kyayo kyoko oba kale abaana bakwata ebijimusa ebiyitidde ne bateeka ku mwanyi zaffe oba ku nva zaffe endiibwa nebiranga ebikola lwayero nebiranga ebikonya sativa ayambira ddala okuluzaawo ennimiro eyo okugizaawo obuto so balimi mbakubiriza mbakubira omulanga nti tubeere nga twetanira ebijimusa ebigenda otuyamba ebijimusa ebigenda okubeera nga bituyamba okufuna mu nnyo ate nga ebijimusa ebyo birungi ku bulamu bwaffe ku ttaka lyaffe ne ku bantu bennyini betugenda okubanga tuwa like for example olimye ennyaanya teyandi baddenga erima eddagala lingi sativa kyayambako okuddabula eddagala katugambe nti eddagala okosa eddagala lingi libge sativa agenda tuyambako okubeera nga eddagala erikolaki teriwera likendeera ebimera byaffe basebo ne banyama enamba yange yesimu njiddamu eri 0755333 nsambu musatu amanyagange nze beni na tsami ndi mulimisa nze aleta sativa wano mu Uganda. Okay. Nyanza nyone nyanze gebaba Judy

Kumbucha 24/7 Radio Budu. Radio Budu. Rainibo Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito muto kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjalo lino nga liretero muto okumala emyezi esatu nga teguze mu kumera mu nimiro ekiwa birima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka nga litebisanyi mogo ne biuka ebiri enduli ne bibale byomuti ne bikola batukoledde dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba nga katunyeze blighter kede birime ne bilala kati ate tanikapu Degale disease and what is a bright season now? Obutataganya birime. Gwayeta ze degala lino. Isange mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebukoma nsimbi. Isange mubatamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo okumanya bisinga wo. Noti bili noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bili emu emu. Nyatanu nya.

0: ngaliba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikomibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukakulizo bigobedirwa
1: kwanyina za federesi
2: babuwe
1: toko janganze
2: bwanjira zengasa nyiso kulaba
1: toko lekali okusa nyukira
2: otyo
1: nyate nentuka unenda mu musiri gwenyanya
2: otyo
1: mbade nakagwira ko nenda bo gwemboga
2: otyo
1: katira be mwanyizo zonna zinyirira nga biwala bye Kampala ekyalo kino mukoze saki buli wambisa mu musiri gwenda jinyirira munyirizi
2: munanga fetu afuna ekijimusa
1: kijimusa ki
2: twafuna budu organic fertilizer
1: ogambye budu organic ki
2: fertilizer
1: federes
2: wanji
1: nkurabye ko ngenza
2: kashino yingira mu nyumba nkubuze ko
1: enze kunonya kijimusa bwena malo chifuna nadda
3: kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufuna tota wana na birala byonna funa ekijimusa kya budu organic fertilizer osirike gwo mulimi we mwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekijimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutuusa ku kiroto kyo tekikoma ku kujimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu kyenda munaana kinaana mwenda ataano mu ttaano budu organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabaale bugonzi.
4: Mwami mwanje, zirukide uonge wange biingase. Ebirime byange bigenda kufaa, tebi ina mazi, nyambisa kupampu yo.
1: Ha, mwanyi na zengo ulaje, kumanganza mafuto uluwali nya. Pampu nao kujitereka na enjitereka na ukutalaga ya taraga.
5: Anju ulira, mwaba tamanyi pampu ya kikistate. Akuma kodi nyako nebigere, abanji kiba manyinga manemeka pampu. Zinozezi, pampu esteta mafuto ba masanyalaze. Okuziko zesa, omanyen kuba etera okubula. Na ibu obodi na pampu ya kikistate, tewela likirira. Enesunda mazo kufa mumita musamvu, nega sindika. Jukira tenge liko negala anti ya mwanka mulamba kati gumulunzi wente na womulimi gula mane make up ampulero okuva mu aloi plumbazi mchibuga masaka ku budu street edangono ya distributor womu masaka okumanya bisingo bakubira ku noti musanvu musanvu bire chinana mwemu atanu mwenda atanu mubire wasuzote Uganda kanuki kada kokuyimuka twakaya kane amachago katandi kaputandi sokufune bugumo songa nechibonzi cho chakatandi kaputandi sokukwata omubabiro kati gula M10 voice bando yona wakati uwe sawe mu nesawa bidi yezo kumacha ulomba gira uwefuni ya dachi kasatu yezo uwelele ezikuwa ku M10 ozikozi sauna kuluo na kati ya chibozi cho chifule cha abu enere kebela ku baby wo ukwataganene familia yo uplaningebi chibi ogeno kula mulunaku oboga banolu gamba ululiko choli no kula nyiga star 10 star bidi ya muhashi obakozesa my M10 app lero MTN together our connection is unstoppable.
6: Kastowulira kuno
5: ngomanyira wonti program za mix kati miaka 25 ngafaba kutoa mumuli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
6: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
7: muntu wa bulijjo
8: we wawo uri radio yo muntu wa bulijjo radio buddu chenda mumunana katonyeze munana chenda mutana katonyeze 5 ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja webali kubanga ogoberera dakikaziri 15 ze zakaita kusawa etano nkwaniriza mu kitundu kino ekyo kubirira ekisemba yo ekya program twezimbe nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro maze okwegatibwa kabakulu okuva Monal Mukono nina mchala Maria Nampera senior communications officer ne mwami Romo Richard onono mukugu mu bulunzi livestock mu bulunzi kindo za livestock bwe bulunzi kale no tugenda kuogera ku nsonga nyingi nyo nayo kusinga tugenda kuogera ku musujja ogwembizi nti mukitegera enaku zino tubadde tuulira reports mu Masaka munonti zino za food date tumanyi za food date zino zakoze ziti zino zi twalabye mwezi gugomoka twalabye mwezi ekanga ebyo byonna tugenda kubanga tubifuna mwami musokola mseku batuuliriza
9: abatuliza sanyisanyo kutwesanyisanyo kubauliza mu muri mutya banafe banamasaka banabuddu twesimye nyo kuba mu studio za radio buddu amachaga lero
8: wow muchala Maria lamusa kubatuliza
10: asaba ne banyabo amanya Maria Nampera Kayabula ne simye okubera nga ndi mu studio ya za radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
8: yes
10: era tubadde twesunga okubeera nga twogera ko namwe abalimi baffe. Yesebo.
8: We wow. Naffe tusanyusa okubalaba ate banno okubeera n'okubaaniriza ebuddu. Buddu mugira byakasana keeko ekkubo lyeryo lye muyiseemu okutuuka ebuddu mu mbeera eyo. Kati awuliriza tumubuulireko mukyala Maria. Nalo kyeki, bwakiwulira ategeere ki, bye mukola biri bitya, babatuukako babatuukako batya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.
10: Basebo, basebo ne banyabo abatuwuliriza, tuvudde mu kitongole ekya Nalo ekikola okunoonyereza ku byobulimi obulunzi ebibira n'ebyennyanja.
8: Yes.
10: Era ng'ekitongole kino kiri wansi wa Ministry of Agriculture etwalibwa Honorable Tumwebaze. Nga tuli basanyufu okubeera nga tuli wansi wa ministry eyo, kubanga tukkiriza nti empeereza yonna gye tubeera tukola nga abannaro eri oba yakuganyulamu abalimi baffe n'abalunzi baffe.
8: Yes.
10: N'olwekyo ministry eyo yetutwala, naye nga ekitebe kyaffe ekikulu kisangibwa Ntebe. Nalo eno ekola emirimu egy'enjawulo egigwa mu ttuluba ery'okunoonyereza, nga tujikolera mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda.
8: Yes.
10: Bwe njogera ku Nalo ojja gisanga wano mu tundu erya Buganda. Tulina mu Nalo Mukono Zadi. Ekitebe ekikulu kyaffe kisangibwa Mukono.
8: Yes.
10: Naye nga tulina ne satellite station wano e Masaka, mu Greater Masaka. Eri Kamenyamigo mu Lwengo District.
8: Yes.
10: Kati tulina ne Zono Agricultural Research Institute Sendala. Embalala tulina yettabi. Ebyo bagiyita Mbarara Zadi. Bwe tugenda Erira ne tubeera n'Engeta Zadi. Bwe tugenda e Hoima ne tubeera ne Bulindi Zadi. Bwe tugenda mu Erigon Region ne tubeera ne Buginyanya Zadi.
8: Okay.
10: Fort Portal tusangayo era ettabi lya Nalo erituusa ebivudde mu kunoonyereza eri abantu baffe. Eyo tuyinayo lw'ebitaba Zadi.
8: Okay.
10: Ate bw'ogenda e Kabale ne tubeera ne kachwe kano Zadi. Zadi zino zituusa ebivudde mu research eri abantu baffe abali mu region zeze ez'enjawulo.
8: Yes.
10: Kati ffe wano tuvunaanyizibwa ku tundu erya Buganda region oba district za Buganda zonna. Okulaba nti tuzituusaako ebyo ebivudde mu kunoonyereza oba mu research.
8: Yes.
10: Kati awo ne tubeera ate ne institute nga Namulonge. Zino zezivunaanyizibwa okubeera nga zikola okunoonyereza era okufulumya ebyo ebipya ebivudde mu research. Bwe tutuuka e Namulonge waliyo okunoonyereza ku birime eby'enjawulo, bw'oyogera ku muceere, bw'oyogera kati amatooke nago okunoonyereza kuli eyo, okunoonyereza ku lumonde. Gwe bw'obeera ng'olima lumonde ne bagamba nti ono avudde mu research, abeera entandikwa y'okunoonyereza okwo yava Namulonge.
8: Okay.
10: Ne tubeera ne kasooli, muwogo, okunoonyereza okwo kwonna kusibuka Namulonge.
8: Okay.
10: Kati bwebivaayo ebintu bino ebivudde mu kunoonyereza ne babituweereza ffe abali ku zizono institutes ngeye Mukono nga eyerwa ebitaba, okulaba nti tunoonyaamu ebyo ebisobola okuyamba abantu abali mu tundu lyaffe.
8: Yes.
10: Tubibatuuseeko. Kakati bw'obeera ng'oggyeeko Namulonge, tuyina institute endala eyekawanda.
8: Okay.
10: Ekawanda eno bakola okunoonyereza kwongera ku mutindo ogwe ebivudde mu birime, ne tubeera era n'okunoonyereza kwe bakola ku ttaka. Todda onoogamba nti nnima bulimi, abakugu gye bali, osaanye omanye nga sinnasimba kintu bwe kiti, ettaka lyange lifaanana litya, ligenda muki. Kati abakugu bano abali e Kawanda balina zibayita soil map ezisobola okulungamya abalimi baffe mu bitundu eby'enjawulo okutegeera ttaka ki eriri mu bitundu byabwe era balina kulima ki, biki ebirungo ki ebiri mu ttaka lyabwe.
8: Yes.
10: Era kirime ki kye balina okulima. Kati
8: ng'oggyeeko
10: Kawanda, tuyina institute yaffe ekola okunoonyereza ku byennyanja. Ebyennyanja birwala, ebyennyanja tusaana ne tumanya nti twalibadde tuziriisa tutya. Kati abakugu abaasoma omulimu gw'ebyennyanja nabo tubalina. Ettabi lyaffe kkulu liri Jinja. Jinja eyo institute bagiyita Nafiri.
8: Okay.
10: Bakola okunoonyereza ku byennyanja byonna bwe tuvaaho ettabi erye jinja lina ate ettabi eddala bwe bakolagana oba satellite station esangibwa Kajansi.
8: Yes.
10: Kati Kajansi eyo nayo tugezaako okusembeza ebivudde mu kunoonyereza mu byennyanja okulaba nti abantu baffe bongera okubifuna awe Kajansi. Nga otuvuddewo tuyina ettabi erikola ku birime ebirimibwa mu bifo ebirimu omusana. Eyo nno institute yaffe eri Serere.
8: Okay.
10: Musoroti eyo ekola okunoonyereza ku binyeebwa ne ensigo yonna erimibwa mu bifo by'omusana. Kati ng'eyo tuvuddeyo ne tubeera ne institute ekola ku miti.
8: Okay.
10: Todda onogamba nti mutiki gwe nalebadde nnima mu kitundu kyange. Tuyina abakugu abakola era abafulumya amagezi ku miti. Omuti wali badde osimba ki, we gubeera gufunya obuzibu wali badde okola ki, ddagala kiri wali badde oteekako, abakugu baffe we bali, ettabi eryo lisangibwa Mukono ku lw'e Kayunga.
8: Okay.
10: Ettabi eryo lye lya Nafori likola okunoonyereza ku miti na byonna ebigwa mu bibira byaffe n'embeera y'obudde. N'olwekyo bw'obeera ng'olina by'oyagala okumanya ku miti, ettabi lyaffe eryo weeriri okukuyamba n'okkuluŋŋamya kiki kyoyina okukola.
8: Okay.
10: Kati namulongera waliwo ettabi lyaffe erikola ku kunoonyereza ku bisolo. Ennaku ezo twafulumiza vaccine egenda oba eyambako abalunzi baffe. Enkwa zibadde zifuuse enkwa.
8: Yes.
10: Naye kaakati twakisalidde eddagala nti twafulumiza vaccine egenda okuyambako amagana n'amagana g'abantu okulaba nti gataasibwa. Kati okunoonyereza kwonna okugwa mu bisolo kulyawo era n'omulamwa gwe tutambuliddeko ogwe embizi institute eyo eyina okunoonyereza kwetuuseeko.
8: Yes.
10: Okulaba nti bakusalira eddagala right now tetunaba kufuna eddagala liwonya musujja gwa mbizi. Naye ate tukkiriza nti abakugu bali mu labu era banaatera okutuuka awawakaniwa. So tubeere nga tulina essuubi nti waliwo ekikolebwa naye nga tetunaba kituukako. Omulunzi waffe yali badde akola atya byebigere.
8: Yes.
10: Bino.
8: Okay.
10: Okulaba nti tubalungamya babeerenga batambula wamu okulaba nti bakuuma faamu zaabwe zireme kukwatibwa musujja gwa mbizi. Kati eryo nno ly'ettabi lyaffe erikola okunoonyereza ku bisolo.
8: Okay.
10: Totuule eyo n'ogamba nti siina we ngenda. Naye ate ekirungi nti newankubadde tulina amatabi gano agalimu ensibuko y'ebivudde mu research nga Namulonge, Kawanda n'amalala. Kati zino zono institutes ezeetoolodde eggwanga lyonna. Abakugu gye bali ate ekirungi kyabyo nti zino zono institutes ng'eya Mukono Zadi ekola ku byonna yo tetaliza ebeera ekola ku abakugu gye bali abasobola okuddamu ebibuuzo byo ku miti ku byennyanja byonna ffe byonna tubeera tubikolako.
8: Okay.
10: Abantu baffe tetwagala batuule bagambe tetujja kutuukiriza banoonyereza e Namulonge wala nedda gwali e Masaka jangu e Kamenyamiggo obeere ng'oyambibwa naddala ng'oli mu kitundu ekya Buganda. Okay. Oba tuuke Mukono n'ebitundu ebirala osobola okubeera ng'otuukayo n'obeera ng'oyambibwa.
8: Okay.
10: Kaakati nalwo weeri okuweereza abantu baffe enzigi zaffe enzigule.
8: Okay.
10: Jangu obeere ng'omanya ebivudde mu kunoonyereza era abakugu bakuyambe.
8: Okay. Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu tweyanziza Mukyala Maria otuwadde bulungi nnyo empanja ogitutemedde ddala bulungi naye mu mpanja y'omwennyini mwe twagala era tutambulire ate n'omukugu waffe tugenda kwogera ku bulwadde obuli omanyi ebbendobendo lino bwe twogera ebbendobendo ndi mukwogera mu district nga mwenda naye ng'oggyeko ebbendobendo lino lye tulimu ne gye tutuuka yonna tukkiriza nti obulunzi gye buli ate n'okusingira ddala obulunzi bw'embizi sibu wujjidde mujjidde wano waffe Masaka nga kiro yavudde ku siringi 12,000 n'egenda ku 12,000 naye ng'ekizibu kibali mu kwekwasa ti embizi ziyina omusujja kati mujjidde mu kaseera akatuufu era Bwana Richard tutandikirire ddala awo tumanye omusujja gw'embizi guno kyeki omulunzi waffe ono alabira ku kinti butuufu gwe gunnumbye era we gumulumba ng'omulunzi waffe yaayina kuzzaako ki
9: sebo neyanziza nnyo mwanjuzi obonero bwoso okukula bila kunti omusujja gwembizi gwe gukulumbye ekisoka nti gutera okujja nga guva tuva mu season yemu gena mu season yindala ngeza nga katuva mu season yenkuba tudda mu season
8: yeyecheya
9: gutera nyo kuba nga tuva ku season yemu gena ku season chi
8: ndako
9: ne kwotera okula bila obonero busoka embizi zino zero kwatibwa mu kirindi nti omusujja ogutera okujja neguzitanga zibadde zaze nga nyinjiko kati akabonero akasooka embizi zigana okulya
8: appetite
9: appetite bateriwo embizi eyo ogiraba nga enafuwa bwenafuwa ojja kugiraba nga zitalizo ogenda mu nyumba zaazo nezidda mu nsonda nezituula kuba amaanyi gano gagwamu kutambula
8: nezigwa
9: ebinywa bino bigwamu amaki amaanyi kati akabonero akala kola bira nti omusujja ogwe gukulumbye embizi zino zimyukirira olw'okuba nti nno omusujja ogwo guleeta ebbugu mulingi nnyo naddala mu mbizi eza kale enjeru omusujja ogwe gubanga mungi gubadde mu bungi guleetawo temperature okulinnya mu bbugu ebbugu mweryo kati ebbugu mweryo we liba nga liyitiridde mu mubiri gw'embizi wabaawo bukapilalize twandiyise obusiwo obutono bugenda ne bwatikaka kati nimbaamu okuyiwa omusaayi mu sisitimu akati okuyiwa omusaayi ogwe kuleeta okumyukira ndala mu bizi n'enjeru enzirugavu oyinza okulwawo okiraba akati ekiva mu ekyo ogenda okulaba nga mu nnaku nga bbiri ku ssatu embizi sanika okufa mu nnamba ennene
8: obubonero gutambula gutya
9: kati ensonga eyo nkulu nnyo omusujja guno gutambuzibwa abantu era ensonga lwaki tugamba ntwewale nnyo abantu okujja okumala gatuukira ku biyumba byaffe gutambuzibwa abantu ddala ng'abasawo ab'ebisolo nabo bakola omulimu munene nnyo ogutambuza kubanga ayinza okugenda ne bamuyita ogenda okujjanjaba awantu najja ate nabanga atambudde mu faamu ezaki ez'enjawulo obulabe bw'amaanyi gutambuzibwa mu mpiso oyinza okugenda n'ojjanjaba awamu mu kujjanjaba n'ojja ne virus naye era nga gutambuzibwa n'ebisolo ng'embwa n'ebibe ekiro kuba nabyo bitambula bigenda ne birya ebibadde bifunye omusujja ne bitambuza omusujja ogwo okumala okukavalinga distance enneneko kaakati mu buli ngeri yonna twandigwewaze tutya okugwewala wandibadde oyina empiso ezikola ku faamu yo nga zizo wandibadde nekituyita protective gear kati ogeza nga overall ne gumboots n'ebitiiyo n'ebikola mu faamu byandibadde bibeera awowo kati nga katugeze nti bano bainsaminata olwo kati tulina omuze gw'abantu bano abagenda nga bainsaminati abawakisa abawakisa abo waabaze ku faamu yo wandibadde omuwa pair gumboots eri gyagiddemu n'agireka wabweru wagireka wabweru n'omuwa pair gumboots n'omuwa pair ya ovulo n'omuwa gloves ayina abanga ayina newe tuyita entrance point wetuyita gamba waalina okulinnya nga tanaba kuyingira mu ki disinfection area nayingira
8: gye bayita biosecurity
9: kakati ekintu ekirala tulina okubanga tuteekayo nnyo amaanyi okulaba ntuteekako bugwe ku faamu zaffe ekiro kuba gwe gyewebikira bulangiti newebikka newebaka oba n'oggalawo n'ennyumba yo n'osibako ne kufulu nga ziizo faamu yo oyinza okuba nogirese nagalaali
8: ebibe bitambula
9: bijja kutambula ekiro
8: embwa zitambula waliwo ne buno obubizzi
9: bijja kujja bikwatagane n'embizi zo kati mukwatagana awo okuba tewali bugwe ojja kulaba nti nno ebisolo bisobola okufuna mangu omuki omusujja gw'embizi ogwosebwa
8: oli kuyo omuntu wa bulijjo radio Buddu kati nyina wentuuse bwana Richard nze ndi mulunzi mazze okulaba ku bubonero obwo ntandikira wa ki kyenzizaako
9: kakati woobanga ofunye ku bubonero obwo mu buli ngeri tebutera kukwata faamu yonna mulundi gumu era bwako ekifo wekutandikira atugeze nti oyina embizi nga mukaago oba kkumi ebiyumba byanjawulo tebujja kusaasaana mulundi gumu wabula we butandikidde fuba okulaba nti nno embizi ezo webutandikidde ezo zijjeewo oziteeke mu kituyita sikibe nga toziranyiza naki nazirindala akati zino ezitana bakwatibwa gezaako okulaba nti nno ozisembezaayoko ekirala nti woba ogenda okuzikolamu tandika naziri ezitana bakwatibwa osembyeyo zino woba ogenda okuziwa emmere woba ogenda okuziyonjeza ngomazo kulaba ntufunye obuzibu obu tandi kanazie sana wakua atiwa osembiyo zinezi kozechi
8: ezalwadde
9: deni uliokobe ngokwalashi weziba angazifude nuka kasanti omulado webukulumbi totunda ambizezo abantu wafiwa ino muzente wakala kufiru
8: wakala kola rose
9: nye katibaga jote gama guwati joga kolachi
8: baku goba joda
9: joga sanga hakati togeza kutunda ambize kwa unajitunda oja kubato sasanya oyogendeko walinti katibei yali nye okuva gumu meka gumu satu
8: bitwade gumu biri
9: katitundu gumu chitundu hakati uja kweka nanti umutusingaba funyobuzi mungo wanyo nojisale bei na ganti nze ya tanu waka kaga
8: nyanya
9: nebata niko gula nebuli jeba gula jiba kumogula jiba kumoku sasanya
8: olimu kusiga
9: aha olimu kusiga chechi wawu nchi wabantu banabana alie nyamenu tebajja kufuna bulabi na yaa tebajja kuwa basasanya obuchi obulwadde buno obulwadde buno bujja kusasana mungeri etya nti abana alia bajja kulya enyamene bamu amagumba amagumba agobuka munuma nyo kugenda bugena mbusomyo
8: yes
9: bugena mbusomyo embawe nakwate gumba ngadene ko ndalange mbizi badde nkuluko ejja kulya ake nyamene wena maloku lya ake nyama ezike gumbe elyo wena alizika mumase yo tujja kuva mu season yene yecheya tudati mu season yenkuba ate nkube jezi kulechi egumbe elyo
8: yes.
9: Egumbe elyo ate nsweda zijezi gweko lwokuunya ate zikomeo mu mbizizo zoba wakadda mu kustokinga ate lobulade buddembu kolechi buddembu tukebuchi butukebu pia kati olwe nsonge eyo tubagamba nti obosa ofunye ekizibu ekyo mbizi nsani ko kufaako sime ekinyanga kiwanvu ko ekinyanga kiwanvu ddala oyiweko ne n'amafuta
8: yes.
9: Sobola okuba nti ojocha wobo mazo kujochako ojizike wala emba jesobola kola chi
8: kuzikula
9: osobola kuba nti notangira obulado batokola chi okusasana
8: okay
9: esebo
8: ochauliriza radio omuntu wabulijjo radio budu tuli mu program twezimbe ndine mukuru Richard ne mchala Maria bafudde munal nalo mukono tuli mukogera ku nsonga ya bulwadde obwa African swine fever gwe musujja gwembizi suja gwembizi wanofe kutukosa nyo wano mubendo bendo lino gulikosa nyo ilawe wagwaze wala bila dalange mbira si ya buntu atena katuwe tuogerida doza kikaliko gami ntipo ingeri jetuli mu transition yoku vamo mkuba tugenda mchieya
9: yes,
8: nakati weguli yera bagumanyi gusinga kwata mbizi chi mbizi zo nate gubola
9: kati omu suja guno aguli murusero tuito wa virus wabuko wabusiri kitu wabutali na dagala kukuli yuko dagala
8: yes
9: akati guku wata embizi zona okuva kunkuru okutuka kunto esembayo na ye agutela nyoko sembizi zama wako zio wezi kwa atibwa muna kubili satu ziwanzimazo kola chi
8: ziwanzimazo
9: kuyenje buka na ye nga embizi ento zitero kuruanyisa hako ni ingira nazo kuzikosa obulwadde wa virus ingeje butali na dagala nti buko sembizi kategori zona yes
8: Gabri category
9: esebo
8: ikoseka kali kuyo muntu wa bulijjo radio buddu ko chali tewali yo dagala likujanja ba obogema
9: kakati nga mchala mali yawayogeddeko nti kitongole chaffe ekikola kunonyereza mu ndwadde echa National Livestock Research Institute echili best team enamulonge ekitongole echo china we kituuse kunonyereza era nga baagala kufuna kitwandi ise edagala ligema oba vaccine na ye nga omanyi nti okunonyereza tekuba kwangu nnyo bakyali mu kuteekateeka ne tumanyi bbanga kirina akola ki ekina atwala okutuuka ku kikuki kwekyo naye kakati kye tuyinza okukola kwe kugezaako okuziyiza okwetangira nga bwe kisoboka
8: tusobola prevention
9: prevention tugezeeko nnyo okulaba nti nno tutangira nnyo abantu abajja ku mafaamu gaffe ne bajja okulaba
8: tugezeeko
9: kuwe okukitangira ekyokubiri tugezeeko nnyo controlling abantu bano abajja abasawu biki bye bakozesa obanga olina faamu wandibadde olina empisa ekola ku faamu yo n'ebintu ebikola ku faamu nga weina kyogeddeko
8: yes.
9: Ekyokusatu tulina okuba ntaddewo disinfection area kati bwe tuyingirira wonna tomala gayingira faamu ne oba ogifulumye emirundi musanvu oba munaana olina okuddambuli woddamu olina okwedisinfectinga
8: yes.
9: Okusobola okuyingiramu kuba tomanya kyozze nakyo ensonga nayo nkulu nnyo ekintu ekirala tulina okontrolinga bano bannaffe abawakisa nti abawakisa abo bwe baba bazze tulina okubawa protective gear
8: yes.
9: N'okubateerawo emiziziko basobole okubanti nno bajiitamu okusobola okutuuka ku bisolo byaffe.
8: Kuyo muntu wa bulijjo radio budu tugenda kuumulamu katono tugenda kubanga tudambadde ntunuulirako wano ku population census CMBZ ya UBOSI gye yatugamba nti tuli mu bukadde musanvu n'omusobi obw'embizi. Naye ate bwe mbadde ntunuulira ezifo obulwadde buno zokka nga zifudde bulwadde buno okusinziira omanyi waliwo eziri reported n'ezitali.
9: Yes,
8: naye nga bwe tubanga tusobola okufiirwa mu mwaka ne tufiirwe embizi eziri mu 14 ku 5 olabira ddala ng'omusujja guno gwabula
9: ateneyo namba eba reporting iddwe
8: bantu
9: esinga te reporting era okufiirwa
8: kuba kwa maanyi.
9: Yes,
8: nina mukwano gwange yabadde tunyumya ku bulwadde obwo jjo n'angamba nti nze kye nakola newala abagenyi abaakajanja nenjagala akagamba ako nti kuvaamu tekulina kugendako bagenyi bagenyi baakajanja emigundi nga ayina embizi ennungi kamala okuzirambulako ngaolabira ddala nga tulina okuteekawo security ku nsolo zaffe. Katumulemu katono tudde tugenda funa ku bibuuzo byo, ngenda kuwa kadde obuuza ebibuuzo ate mukulu Richard ne mukyala Maria bajja bikuddamu bw'oba olina kyeyagala okumanya ku nsonga gye tuliko tovaawo.
7: Tukunda tuuluguma Tusindo goma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yo mtu wa ulijo. Oni Muzei Kakumba, wana Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
11: Rokom, ama anjikaba wanguzi.
7: Alo, mkulu seo banyavo.
12: Mwenyango no Muzei Kakumba, nga ulijo, naja kumukoro.
7: Mukolo chi?
12: Ngenda kuwasa.
7: Nero genda kuwasa?
12: Ngenda kuwasa mwala wa queen.
7: Mwala wa queen?
12: Yaliwa
7: yena?
12: Nga queen ya ina abana banyi.
7: Queen yonu yafa wabungereza?
12: Aluwa.
7: Queen yawabungereza yafa?
12: Si gwe ngambo. Bade kwa ugambo weda.
7: Nse gwe ngambo. Elamba de manyinti kati ogude mbintu.
12: Ngenda kuwalisa mwala wa Queen Florence omuyimbi.
7: Ah, ono wafa wa Uganda?
12: Bade ugambo otia.
7: Kanzi je?
12: Mwagaro okuba.
7: Muzei Kakumba, wana Radio Mda kutusi wako.
11: Rokobom, ama anjikaba wanguzi.
13: Munange Richard, wewaleka lunch kano. Chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
14: Munnange nga ziweddewo, buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
13: Bannange ate n'akawunga kawomye, kano wakaguzeewa naawe?
14: Gutonnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma, talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ng'ano okozesa butto mutoma nnyo, olwo n'okola chapati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
15: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno obunge biwoma ate nga birimu ebirungo 9 byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. Swate zinki awa amaanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale weefunire engano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket season n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akolebwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group.
16: Sebo, sente mmeka okutuuka mu tawuni?
17: Boss, 11.5.
16: 11.5? Musajja, ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi.
17: Boss, totandika. Bwe nkufugira 15 mbanga kufugira obwereere.
16: Kati y'ensonga lwaki weetaaga okulinnyisa omutindo?
17: Omutindo?
16: Yee, new TVS HRX 125 G5 eneegekkereza amafuta ate ng'etambudde ng'endo nnyingi n'ofuna amagoba mangi.
17: G5 olusinakendeza zita omuwendo gw'ebisale by'amafuta?
16: Nedda, Uvrage TVS egenda kuwa kadi y'amafuta ya 10% ku bwereere bw'ogula yemu.
17: 10% egy'amafuta? Bosi, kankutwale ku 15 ngenda banda katikati.
16: G5 etuuse. TVS HRX 125 empya erina G5. Uvrage TVS banda kuba ku note 8 note 3.

0: chogero habo soap ne chogero habo jelly biri mu size ezenjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga chogero yesuubi ly'ensusu zaffe
1: Mchibuga Masaka.
2: Mwetusenzira.
3: Olo nechukutuka kweyo na joli.
4: Radio Butso.
1: Katindo zao, take the radio chijo uliriza.
3: Radio yomu ntuwa ulicho.
1: Oli wakati musawe yoku wili. Ya program tuwezimbe. Wano kwa Radio Butso.
5: Ocha uliriza radio muntu ulicho radio Butso. Wedachika kumina mukaga. Zezbula yutuke kusawa mukaga. Kusawa mukaga. Nenda kubanga nkwele kereza. Atente kateke ndala ziku utambuze. Tulimu program tuwezimbe, tulimu kunyumia mboze, mboze nje tulimu kunyumia, kutusi wako chitongole chanalo, chikolo kuno nyeleza, kusongeze nja ulumuli, evyo ulimi, evyo uvuvi, nebibira, ila mu studios, ndimu ne mchala Maria Nampera, onono ye senior communications officer, uwe chitongole chino. Ndine mkulu ulumu Richard, ono mukugu mu byobulunzi era tuli mukwogera ku nsonga y'ekirwadde eky'omusujja gw'embizzi oba kiyite African Swine Fever. Bobo ina ekibuuzo kyoyagala okubuuza byotegeddwa bitegedde naye bobo ina kyoyagala okubuuza yita ku 0752 9889855 0752 9889855 ate ekibuuzo kyo bwagenda kuba bakikuddamu. Waliwo wano muganda nga Jingo Moses agambye nti omukulu yeebale nnyo okutubuulira ku bulwadde obwo, agambye nnaize kyenjagala okumanya waliwo chances zonna ezembizo kubanga ekwatiddwa obulwadde obwo neewona era ewona etya bwe batewerera obulwadde nga tebulina bujjanjabi. Alika tufune n'ono lumu Radio Butso.
6: Wewali kuuliriza Muna avira mulindu wa simio ni sarongo Rwasa, ruwenge nyima rongo ilwengu.
5: Yes, Rwasa.
6: Mana angi, waluo afabanundi la
5: kumugua?
6: Hii, afabanundi, afasili ndize zemi guwa. Katizo, tunaze kumanga tutia kwa kubo usoro butamba obutayaya.
5: Ee, wewali nyo wali dalen songa yete gere kisi. Kali katusoke tudemu abo babiri. Ono kubanga mwami rumu ngabo enkugambye tuchali mu bantu bafa babulijjo.
7: Esewo.
5: Wachali ya bantu bafa babulijjo nga bo embizi za bibaze siba ku nkondo.
7: Abazirundire mwasi we mimwanyi.
5: Ku mimwanyi.
7: Esewo.
5: Kati yeye yebuza. Yo mu mwanya anajiteka kati ya bugwe.
7: Aha. Kakati sebo mukuru oyo ne simenyo kumuuliza. Era tetujja kugana eyo entandikwa naye twandibali tubawa amagezi nti toyina ngejo ogenda kutangira musujja gwa mbizi ng'okyalunda munundi eyo era abo betugamba nti bali business bali mu business akati mu mulembe guno omutebi tetusaanye ate kubanga tukola tuoza twanika mu ki
5: mutaka
7: tusaanye tubenga tuteekawo ennyumba z'embizi wobanga oli serious ku kyokola ennunda eyo yadibizibwa dda guno omulembe omutebi tetuwa sanya te kubanga tulina nsonga tuchayine nsonga yu nsonga nti kijja kuba kizibu nnyo okutangira ebibe n'embwa kubera zijja zisangawo zijja kuba zikwatagana butereevu tewali kigenda kuzitangira n'olwe nsonga yu jakulaba nti buli mwaka oyajja kuba nga abeera mu kizibu kyekitya kyekimu omukulu oli asoose okubuuza nyizo okumuddamu gwe nti obulwadde buno tebulina ki tebulina ddagala era embizi ezisinga ezikwatibwa zonna zifa.
5: Yes.
7: Olwe nsonga tewali ddagala muki tewali ddagala yinza
5: kujanja
7: obulwadde obwo naye waliwo abantu ababuzaabuzibwa waliwo obulwadde obujja ne bwefaananyirizaako nga African Swine Fever era abantu abamu bamanyoga nti tuziwo omusulo gw'abantu neziwona temubuzaabuzibwa teri ddagala liza kujanja bakirwadde kino n'abasawo abagenda ne babuzaabuza abantu ebbalibali nti basobola okujjanja oba okuzigema tunafuna eddagala likola ki ligemage mazima amatuufu wabula tulina okubanga tukola okutangira kwonna paka ate tunaba tusobodde okuvaayo n'eddagala lisobola okuziyiza yes mpozi naye kyakyembadde nerabidde tugezeeko nnyo obutaliisa bisolo byaffe emmere eremye oba emmere eva mu restaurant oyinza okweyinwa n'ogamba nti anti restaurant gyenzigyemu emmere y'embizi eno ya nusula oba ya Mustafa. Mustafa taliisa basiraamu bokka. Ojja kwekanga nga waliwo omuntu omu tofa yavudde java. Nga yali mazo okulya akanyama ako nagi nayitewa ewa nusula nalya. nali ebyennyanja kati ebyennyanja ebyo ne mujira mu virus buli obugendo ogendera mu mmere ebyennyanja bino byoje ku restaurant y'omusiraamu era mu bulingi ojja kwekanga ng'embizzo zifunye buki zifunye ebizibu ebyo
5: yes
7: tugezeeko nnyo obutaliisa mmere eno gye tuyita swiru oba emmere eyo eremye oba masomero oba mu restaurant.
5: Radio Budu.
6: Radio Budu.
5: Esebo.
6: Kipande wange soko Judy wali kuweleza.
5: Uwe bali kuuliza muganda wangu.
6: Kutere kaya bali nabutongo atava ku Radio Budu mtu wafuri.
5: Mu district ye Karungu.
6: Kipande wange hawa na mtuwe kwenye.
5: Esebo.
6: Naiki buzi cha mshembo kweza. Niki ebi zizi lo wawo ziru wa mtujo. Na kipizi akato kakukwati wa msujo ugu wangu uzo
5: Mwami
7: Richard. Sebo, tuyanza nyoku. Embizi zizo nazi kwa atibwa. Era okuva ku nkulu n'okutuuka ku nto. Zo nazi kosebwa mungeri yetia. Mungeri yemu. Na iyo wabulu wali wo embizi zisingo kosebwa. Ndalangezo ezibazina amawako.
5: Yes.
7: Na inga embizi zizo nazi kosebwa. Na inga tezi kosebwa nyo. Nga tezili. Na inga nazo zikosebwa. Ila nizela zifa. Sebo.
5: Radio Budu. Uwe bali kuuliza muganda wange.
6: Telefoni abya tata siara kaga.
5: Yes sebu.
6: Na sisi dendo kakata kaziru kumwalo.
5: Yes.
6: Abakuma abombara musiza.
5: Yes sebu.
6: Kama yema le nyoku jatu somesa abu usonga yotu munda.
5: Ok.
6: Na ye, nja yo, tabakuru wabu. Ndiye ze mbizi zange. Na ye, mbizi zingi gaba na ye. Dogubina
5: zikola chi?
6: Zisongo dogubina nawe mtaanziriza nyo
5: ee zis ina kivakuchi ebali dala mbizi tezigeja
7: zisongo dogubina sebo isongeyo tujuhulide chile tele echo chivaku undio manyingo nafuna mburunzi uwe mbizi bintu hili bisatu yoyo inokola
5: yes
7: o inoku okubanga olonzo uliyonga lulunji nolulisa bulunji ilano ulusuza bulunji twitter housing
5: yes
7: kakati buli worunda embizi nga zigaso musayi chetuitu obuko kakati nogenda ewa mwamize bidayo nosanga nga line embizi yeza dabana monana noganti mpaka ichisajia ni ichikazi awe wavobulwa kubana yu walio gendo kuwasobu kufumbidwa te wawasa mwanyuko
5: yes
7: akati wachidu walio burugando wagatate wa mba soburu kuvamu ate generation inadako akati echo chetuita inbreeding kati embizi ezo ne wabanga ozilisi zotia uroku wanti ziga tomu saai tezigenda kugejia tezija kuvamu
5: so wete gereze nitero biba somesa ano nembanga anti wabanga tona lunda yes. Si teka antio ino kuronda
7: yes
5: na hivyo posta zeo kuronda lunda ango tegede cholunda
7: atila neishi laba jebe buze kuba kugu ngo mchala wa yanyonyo dewa no malia ya gamenti suposu ujian tugenda ikamenya migo
5: yes
7: nebe buza abu kubu ebuli baje tujja kuba tubalungamya nsonge ya tena ndiye nunja za tuzina
5: yes.
7: Okusolo kuba lungamya ati kacho jja kola bot ne boti basolo kubanga bafuna mu bulunzi bwabwe
5: esebo waliwo ono muganda ngiba muita Subuga Anthony agambye nti ngabwe mu fulumye mwanyi je mugamba ati yote kubirwa dala ka coffee wilt oba anti resistant
7: esebo
5: temusobola fulumya yombizi ngeri resistant ngeri resistant to swine fever
7: yes ensonge yonkuru nyo mpozi inga okunonyeza okutakoma
5: yes.
7: Ate okuyiga tekukoma
5: yes.
7: Paka ngo muntu ngo vudde mu dunia
5: na
7: ye echo kijje bizo okujja maaso eyo
5: okay
7: ineye kakati mbira kisira ngawe kirika kati
5: siche kitere
7: dwake tete tunda bakutuka kuseryo
5: mitwe kichata kulwa kulaba ngo
7: bulade bulu kulwa kubanga so lwa kubanga tukola newe tujja bitu kako neinga binzo obutaba byamangu nyo
5: yabadaja achangu hizo mani wana Uganda bagezi kaulira nti mwanyi yo mwaji fulumia etakuwa
7: yana ya twale miaka abali wo mujenka gati baji sokola kujifuna yes
5: Radio Budu.
6: Radio Budu baba Sonko Jude bali kuwereza.
5: Wewe bali kuuliza muganda wange.
6: Mukama wangu no Senkabirwa zina katoka bila chotera.
5: Yes Senkabirwa e chotera.
6: Wewe bali sebo kutuletera abakulu abo kutusomeza ku misomo gyembizi sebo.
5: Wewe wao.
6: Kakati tata bali kutaka.
5: Eh sebo.
6: embite yowe wa dom sujane fa abati ya kote wa isa bubi isa wukundi milamo ichi
5: mapangi wewa linyo lidala
6: mkali seo
5: batula vile nyoba na chotila olaba guta ndi olaba guto mbizi boba na abafu ya bantu wafu baka ita kabirizi sireka kabirizi kuzivu
7: kakati wali wetulu bali tugamba lolo endwa ezigata abantu nebisoro ze Twitter yes. Zonetic diseases hakati omusujja guno gwembizi teguli mu tulubeeryo nti gwo omuntu walya embizi ekosebwa omusujja gwembizi tajja kukosebwa naye era tajja ganyulwamu mu nyama eyo gyalidde kuba n'okuwomejja kuba tewooma bulungi yes abasinga bagikuba mu bikalaayi ne bagisiika ne bagibuzaabuza naye nga tajja ganyulwamu kubanga ebiriisa ebibeera mu nyama eyo era biba bikendedde olw'omusujja guli naye nga tewali bulabe bwonna buyinza kola ki kujja ate n'ekirala ekibamu ekyo nti kwe kuba nti wajja kubawo okusaasaanya buli alidde ate ayongerayo obulwadde n'abusaasaanya so singa tuba tugiziise tuba tubukendeezeza amaanyi yesebo
5: kale kanfuneyo omu babiri tuwunzike enteekateeka eno manyinga bwe naga nti bendo lino bw'oyogera ku kigambo mbizi nkoko obo baleese Radio Budu wanji
6: halo sebo
5: esebo
6: webale sebo
5: nawe webale mgana wange
6: mene kalisa wachaba bonya nikuwa mwini nikuwa kumana kera Radio Budu
5: esebo
6: hati minefa kwa zange nisiri kugwara zaa fulani nisidia nanga tindi kusidia
5: nkoko
6: hati zaa fulani nire mkwile na nisidia ni hama wen
5: kari
6: mkwile tindi mkama kwa sharati yobude nire huo
5: webali nyo webali dala ye mulunzi wa nkoko na nkoko zizifa
7: zifa
5: ziruwala
7: nizifa mkulu wechia wagonya tuta nisenyo kuuliza
5: cha wagonya chiri wanuruengo
7: sebo chiri wanuruengo au sebo nafe tukula kunonyeza ku nkoko
5: yes. Era
7: tuina ekitebe cha feche chichi kukule mbede mu kunonyeza ku nkoko za fezi ne Nancy tuziita Nancy sija kuziita nganda
5: kuba
7: tuzigase okuva mu bitundu by'eggwanga by'enjawulo kakati enkoko ezisinga okuzitta mwe musujja guno gwe musujja otudozi kwata gwe tuita Newcastle
5: yes.
7: Naye omusujja ogutu yagweta kubanga gugemeddwa era nazo zirina okubanga zigendeddwa ne zibanga teziriimu buko nakyo kiri nakyo kizeetera okunafuwa naye tunaba tukufunye omusomo ate omulala nga Katonda w'anaaba atusobozeseza mu maaso eyo tulijja ate ntulambulula ku nkoko
5: oli ku radio omuntu wa bulijjo Radio Budu tusigaze eddakiika ssatu emboozi gy'owulira tuli mu kunyumya wano banafa banaro bebajitekamu ensimbi omanye ebikwata ku musujja ogwo era nkakasa kati oli mugagga w'amagezi mu nsonga ezikwata ku musujja ogukwata embizi gwe tuyita African Swine Fever w'omusujja gw'embizi mu ddakiika zino essatu ezisigaddeyo nga tuwunzika bwana Richard
7: yes,
5: tuwunzikeyo obubaka obusemberayo ddala bw'owa abalungi
7: yes.
5: Abawulirizayo omuntu wa bulijjo
7: abakulu abatuwuliriza nga tuwunzika tugenda kuyita mu bwangungu bubonero kibola bilako busujja bw'embizi nga tuwunzika bagamba tugamba nti waliwo okusesema embizi tofuna okusesema twayogedde ku kumyuka
5: yes.
7: Ddala mbizi ezeziwa ne kali njeru obutalya kubulwa appetite okumyukira amatu ku lubuto ne ku magulu okusesema n'okuddukana tukyogeddeko okuva omusayi mu nyindo n'okufa kw'embizi mu bungi
5: bwe bonero
7: busaasaana butya embizi endwadde esiiga endala tulabine ku bisolonga ebibe n'embwa ebitambula nga embizi ziina bugwe niziba nga zisobola okubanga bisaasaanya okuva mu bitundu ewadde omusujja nebireeta ate mu bitundu ebitali nesobola embizi zaffe okubanga zifuna obulwadde abantu ababadde mu kifo ekirimu obulwadde nabo babusaasaanya okugeza ng'abasawo abawakisa n'abantu abajja kufaamu nga tetubeetegekedde
5: yes.
7: Yes. Ebikozesebwa mu ddundiro erirundibwamu singa byeyambisibwa awalala ebiwuka okugeza enkwa nazo zitambuza obulwadde buno
5: yes.
7: Embizi bwerya emmere erimu akawuka n'embizi ezifudde nazo zitambuza tubwetangira tutya toleeta mbizi ndwadde ku ddundiro lyo
5: okay.
7: Ziiza abagenyi okutuuka ku ddundiro lyo era teeka ekidiba ku mulyango gw'eddundiro kye tuyise footbath mu nnimi za footy. Togabana bikozesebwa mu ddundiro lyo okufuira obiwuka n'enkwa n'ensekere towambizi bimere ebiremye binayogeddeko ebiva mu restaurant na walala ziika mbwangu embizi ziika mbwangu ddala embizi ezifudde mu kinya kya futi 8 kutuka ku 12 embwa kyasobola kuzikola ki kuziziikula
5: yes
7: naye nga ekisinga mu byonna kwe kuba nno tugezaako okwetangira tusobola kubanga tuziyiza obulwadde buno naye kirate mutunda mbizi kuongera kusasanya bulwadde tugezeeko kuba nti no tubutangira ne tuzongera yo kuba duno tunasale ben tugena tuzitunda tujja kuba tugena tukola ki tusasanya
5: okay.
7: Ingeri yo jinyizo okwogera ku mufunze obwe kitalo mu bulwadde buno
5: we wao
7: esebo
5: mushara maria tuine da chike mtu umbe umbe tusiule abauliza
2: sebo mwami sonko neyanziza okubera nga obadde otambuziza bulungi programu eyo abatuwuliriza basebo ne banyabo tweyanziza okubera nga mbadde mutuwuliriza nga bwe nabagambye tuvudde ku ttabi erya Naro Mukono Zadi naye nga ne Kamenya Migo tuyinawo satellite station yaffe tweyanziza okubera nga mutuwuliriza okusoma tekuggwayo naye omusujja gw'embizi tukole kyonna okulaba nti tugutangira ffe ngaaba Naro geti zaffe enzigule tubaaniriza okubera nga mujja mwebuze ku bakugu omuntu takugamba nti kozesa kino nga si kituufu jangu ofune amawulire okuva ku bakugu baffe nga maliriza njagala okwebaza mukama waffe Dr. Mulindwa atusindise okubeera nga tuli mu studio Dr. Barbara Zawedde akulidde mu campaign eno eyokulaba nti omusujja gw'embizi tugulwanyisa ate awamu ne bakozi bannaffe ku ttabi lyaffe erya Mukono Zadi ne Kamenya Migo mpozi abalimi n'abalunzi njagala obategeeza nti nga 29 August 2026 tugenda kukomyawo farm clinic gye tukwatira wamu ne Nation Media tubaaniriza bye twogeddeko wano ku musujja gw'embizi n'ebirala bingi ebigwa mu tulube ebirime n'ebisolo tujja kubeera nga tubyogerako mujje ku mwoleso ogwo ogujja okubeera e Kamenya Migo nga 29 wandiika oleme kwerabira tweyanziza okubeera nga mutuwuliriza tumira taata wange mwami Paulo Seche wanga sinavaako au mutuba gardens ne baganda bange ne banyinaze ne bakozi bannange bonna mbeere bulungi
5: kale ampulirizo mulungi tetugenda kusuka wano zizino ziweze sawa mukaaga muri ego gendo funa agebyo busubuzi n'ebyenfuna program wetu kuitambude mbadde Zeson Kujudi muzukuru wa Kisolo Muso mbadde ne mwami Rumu Richard omukugu mu byobulunzi ne mukyala Maria Nampera senior communications officer wa

0: Uwarukwezo, uyo some sa uruwaze, ukoze saba kozi na ubo ufunya karimu basasure aheri baba kusasura teba kuongera kusende kare urawa nakati njimi libde wana tulimu negotiation yacho bicha ansobe de niyama futago, chubwa kuchi
1: kabika, staka baka wa gurunyo wakezenga wongera kusende ate seteze wongera koko musaba zurusi aja kuanga tajazi sobora ate asazemu lugendu uwea niba denga agendi na sende nga mitu kwa nga kuminibiri oba kumi yena niba mutera kwezo nga tazina yena adai waka
2: ate bo banna Uganda basabiddwa okwongera amaanyi mu kwetaba mu kazannyo ka rock boom akamanyiddwa ennyo nga boom chakala oluno basobola okwongera amaanyi mu kwewangulira ebirabo bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okukwasa omuwanguzi Nampijja Hanife emmotoka Toyota Nuwa gy'ewangudde mu kazannyo kano aka boom chakala sizoni y'okusatu akulira obwakitunzi bwa rock boom Samuel Hooper alaze essanyu ery'omuwendo bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okukwasa omuwanguzi Nampijja Hanife emmotoka Toyota Nuwa gy'ewangudde mu kazannyo aka boom chakala sizoni y'okusatu akulira obwakitunzi bwa rock boom Samuel Hooper alaze essanyu olw'omuwendo gw'abantu abazze beeyongera okuzannya akazannyo kano bw'atyo n'asaba abantu okwongera amaanyi mu kuzannya akazannyo kano kubanga ebirabo bingi ebirina okuwangulwa. Samuel Hooper era asinzidde ku mukolo guno n'alambulula ku mitendera emituufu omuntu mw'asobola okuyita ne yeewangulira ku birabo ng'ayita mu kazannyo kano aka boom chakala.
3: Eno ye motoka gye tusoose okugaba mu promotion yaffe eno naye promotion kati emaze guno omwezi tuli mu gwakubiri ono Hanifa y'omu ku bawanguzi ntoko abawangudde ebirabo mu kampeyini eno abamu bawangudde pichipichi obugaali ensimbe enkalu bintu bingi nnyo n'obu chokolobo nyinyi mulimu product silverbacker oba rock boom kampeyini egenderala maaso ebirabo bingi buli omu alina omukisa okubeera omuwangu nguzi mbajukiza nti kusinse nkumi yeze nkumi bilizo kazoka obulambo busobola okuchuka ngo bwa Hanifa kubanga abadde akola massage ne kati wangulide moto kakapiata olokuba yagula rock boom nkumi biri oba silverback
2: ate ye Nampijja Hanifa ngono ya wangu de moto ka Toyota Nuwa alaze essanyu olw'okuwangula moto keno era n'asaba abantu okwongera okunywa rock boom era beetabe mu kazannyo kano kubanga mulimu ebibala bingi
4: mbunywa naye nga si kitwala nnyo kubanyize mbadde nkitwala nga kyakunywa kyange nti nkitabula mu mazzi nenkola ki nenywa olwokuba nti bwe munywa mpa amaanyi agakola bye nnina okukola ki okukola nenfuna bwe nti oloko bumuwa enze nalinga njagala nnyo emmotoka bayizawe kuba okuva edda kyekirooto kyange ngena ne bwe mbeera ku kyaki bwe ntuuka ku lusozi nga ngenza okusaba bwe nsanga emmotoka ennyingi ŋŋamba wano walina okupakinga we emmotoka yange kati aba mpadde emmotoka nina okukkiriza njifunye motoka n'ebisumuluzo bibino mbiina byaddala bannanga abadde bawakana nti si byaddala kuba emmotoka yiino njiina
2: ate yo ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo webukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula siringi 37.72 ate neetunda siringi 37.78 ate yo paundi neegula siringi 14.7 neetunda siringi 15 nga ne euro egula siringi 14 netunda siringi 13 sente ye Kenya egula siringi 24 netunda siringi 3 bannaffe ag'obudde buno bwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
5: Badu uliriza mauli ya gebi obusubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati simbe nyumba yeyo bwannanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Banka eyazimba mpola okutuka ku milioni ya 5 zino ngozisasulya mu myaka 3. Loni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nnyingizaayo era nga loni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbiza ba kasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.
6: Nyeri yange na myalo anere era ndi member nze nsalo salo nze na mnimiro era nali sina ba kutandika zi
7: Omuluja uliza nkula musizako era nkwebazi zoro kwe kumiranga kuredio budu eyo mtu wabulijo. Budde buwabirango. Omwami Kafuma Senyonga nga mutuze wa Munyendo Kairikiti. Abika mama we omuton Nabilio Florence. Nabilio Florence yafude. Eranga wakuziki bolna kuruwalele na Rosali Mbira. Esawa zigenda kuwera kumie za kawungezi. Abikide mikwano jebona na abikira abatuza abo Kairikiti na abatuze mmasaka site. Abo Luganda abakona abe mikwano na abasaba. Awulide abategezo omulalanti mama wa Kafuma Senyonga omuto. Abada itibwa Nabilio Florence. Mukama ya motute era azikiwa kusawa kumi eza kawungezi kuruna kuruwa lero enalozali mbira buwebi tiyo buwebi genze tukwagaliza kwe kumira kuredio budu tojivako
8: tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enuye radio budu radio yomtu wa ulijo.

0: esawa ziri musanvu ez'omutundu budde bwa malya ga byamisana webale kuwuliriza radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku radio Buddu.
1: Kano kagende eri gwe akaluubirizibwa mu kufuluma. Bw'oba ng'olina ekizibu ekyo, wattanire nnyo okulya amenvu ate aga bbogoya saaga ndiizi, kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobole okufuluma ng'obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kati twesonze sawa yokubiri ewomesa ekyemisana eya Program The Max.
2: Ladies and gentlemen,
0: Program The Max esawa yokubiri ya Program The Max.

0: Esawa, wanok radio buju. Esawa, ziri muende zolwe gulo. Budde bwa matia banku, webale kuuliriza radio buju. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wanok radio buju.
1: Kano kagende erigwa akaluubirizibwa mu kufuluma bw'oba ng'olina ekizibu ekyo wettanire nnyo okulya amenvu ate aga bbogoya saaga ndiizi kijja kuyambako okugonza olubuto lwo osobole okufulumanga obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
0: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
2: Ono nechukutuka kweyo na joli. Radio Buddu.
0: Katindo zao, tege de radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntuwa ulicho.
3: Ama ulire. Ama ulire gesensu dua. Ageke nenyeze dua. Ama ulire gesigika. Ganoge maulire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomu ntuwa ulicho.
4: Osibyo otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu kadde ka mawulire nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Wabaddewo akasatiro ku kyalo Busana mu tawuni kanso ye Busana mu district ye Kayunga. Abaana ababiri bwe bagudde ku mulambo gw'omwana nga bano babadde balonda scrap. Omwana ono abadde yakazaalibwa nga bamusudde kasasiro. Okusinzira ku batuuze betwogeddeko nabo omwami Mandela Moses Kachere annyonnyodde ng'omwana ono nnyina olwamaze okumuzaala n'amuzanzika mu bigoye n'oluvannyuma n'amukasuka ku kasasiro abaana abalonda

0: Walowooza nti Dole kyokka bakizudde luvannyuma nti ono abadde mwana eyafudde.
1: Twafunyeemu wano ekikangabwa mu kyalo ky'ebusaana nga waliwo omwana gwe basanze kasasiro, omwana muto nnyo era kyategerekese nga waliwo eyazadde omwana oyo n'amusuula kasasiro. Abaana abalonda sikulaapu babadde batambula mpolampola okusanga ekigo ekiri awo. Okubiikula bwe bati ne basooka ne balaba omukono ne balowooza Dole, bagenza okubiikula bwe bati ne balaba nga mwana mulala, ne bakuba enduulu kwe kuyita abantu abatabadde awo abanneiba ne bajja ne balaba nga mwana. Ne tuvumirira ekikola kino eri abakyala bonna bonna n'abawala adala abo abaava mu ssomero waliwo abadoping okuva mu ssomero neleetaniko okwenyigira mu bikola ng'ebyo, baagala abasajja tebaguma kubeera mu kifo kimu, kale tuvumira ekikola ekyo.
0: Ssentebe w'ekyalo Busaana omwami Zedi Ibrahimu avumiridde ekikolwa kino ekyakoleddwa omukyala yenna era asabye abatuuze buli omu okubeera mbega wa munne nga bwe bazuula omwana omuwala oba omukyala yabadde n'olubuto nga talina mwana babatemye kasobole okukangavvulwa.
2: Ekituufu n'amazima NSA ya leero mbadde nga ndi kubana wa PDM era mbakuyisaawo ekirowoozo ekyo nti si kirungi abantu bagajjalira obulamu bwabwe n'obulamu bw'abaana baabwe. Oba omukyala oyo twamunoonyeza oyo twamufunye era tetuna kumuzuula eyakoze ekikolwa ekyo era mpeeza message bagambe mugende mumaze okunoonyezaako obaana waliwo neibbawo eyabuddemu abali lutonde nga obulaba nga luliimu balutegeezeeko.
0: Poliisi okuva e Busaana ezze n'etwala omulambo gw'omwana ono mu ddwaliro ekkulu e Kayunga ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Ate bo bannabyanfuna bavuddeyo ne balabula nti gavumenti y'eggwanga Uganda bwe baya kutuukiriza ebyenkulaakulana byeyogerako kijja kugyetaagisa okufunayo ensimbi ez'ennyongereza naddala mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwasomeddwa 2026-2027. Ng'ayogerako ne bannamawulire Fred Muwummuza ng'ono nno omukugu mu byensimbi n'ebyenfuna agambye nti ekyokuba nti ettundutundu ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eyasomeddwa egenda kusasula mabanja kireka ng'ensimbi eziriwo ntono ddala ezisobola okukola ku nkulaakulana n'obuweereza mu bannayuganda. Muwummuza ategeezezza nti bannayuganda beetaaga ebintu bingi omuli amazzi, amasannyalaze n'ebirala ng'ekyokuba nti ensimbi ezisinga zaagenze ku byamabanja, ebyenguudo, amasannyalaze n'amazzi byo byafunye omutemwa mutono ddala.
3: Bajeti minisita yasuubiza nti eggwanga lijja kukulaakulana, ekonomi y'eggwanga ejja kukulaakulana ku butundutundu 10 akuli 10 omwaka ogujja, naye bwe ekitundu kiba kyetaagamu ebintu ebirina okukolebwa mu mwaka guno, ekimu ky'okutunuulira engeri gavumenti gy'etambuza emirimu gyagyo gyitwita implementation, ofunye sente ozifunye naye okuzikozesa gavumenti kubadde kukyalinamu obuzibu obulina okutereezebwa, naye n'essente ezibawadde ebitundu ebimu ebya gavumenti byerina okukolako ng'enguudo, amazzi, amalwaliro, masomero n'amasannyalaze.
0: Ebyo nga biriwo ebityo, waliwo bassentebe ab'ebyalo n'abatuuze mu disitulikiti y'e Kayunga balaajanidde gavumenti okutegeka okuddamu okulonda obukulembeze obupya obutakubuusa maaso olw'abasinga okuba nga baalondebwa ku bukulembeze obulala ate abalala ne bava mu bitundu gye baabalondera, olwo nno abatuuze kaakati sitampu tebagirabako. Babadde boogera n'omusasi waffe wa radio eno ku kyalo Bugadu mu ggombola y'e Busaana, abatuuze bagambye nti ensonga y'obumenyi bw'amateeka ku byalo efuuse baana baliwo ng'ekizibu kyonna bakitadde ku bassentebe okuba ng'abamu tebaliiyo. Bongedde ne bagamba nti gavumenti eveeyo n'entegeka ennambulukufu ku nsonga y'okulonda bassentebe b'ebyalo olw'ennyonta abatuuze lwe balina mu buweereza.
4: Nti abakulembeze abamu baasuumize woofiisi nga babadde bakyapasons b'ebitundu by'ebyalo bino, naye ate at the same time nga bakyapasons b'ebyalo emu gye bavuddemu kati mu tteeka lya Uganda bakushinya Uganda bali mu kucupayinga woofiisi bbiri, balina ebintu bibiri oba stamps bbiri, alina stamp y'ekyalo LC1 ate agenze mu gavumenti at the same time okuweereza.
5: Bw'ovunuulira ekyalo kye basinga okubbamu emmwanyi z'abantu za kyekyalo kyaffe kino ekya Bugadu kubanga obukulembeze tebuteredde, kyapason tabeerawo, ayinza okujja n'abeerawo omwezi gumu n'amala omwaka nga takolaki nga taliiwo.
6: Kemwani wange atabeera kuno abeerawo abuye mu Bulugwala kakati bwetutyo bwe tufaanana. Kitukosa nnyo omukulembeze nga tali mu kitundu wabanga afugira mu lumooto ku ssimu bintu bingi ebitakolebwa.
0: Kirwori James ngono ye ssentebe w'ekyalo Bugadu yasalawo okulinnya eddaala ery'okwesimbawo ku bwa kansala asobole okukiikirira eggombolola, naye ate gavumenti ekyalemeddwa okussaawo okulonda kw'ebyalo kubanga abavubuka envuumuulo ku kifo kino eky'obwa ssentebe bangi abakirindiridde nga n'olwekyo okulemera ku bantu ng'enkwa bo bagamba nti babikooye.
7: kati njagala government nyambe.

0: Como é que és essa USM maior? É da Mix. Da Mix. Quando o Radio Rugby. Tu bunda tu luguma. Tu sinto como a tua tu quidancio na. E no ye Radio Rugby. Radio Young tu abri jo. Oni musei kakumba wana Radio Rugby. Nga kutusi wako roko bo.
1: Boom. Ama handikaba wangu zi.
0: Alo mkulu sewa nyavu.
2: Mune angu liye mzee ikakumba ngabuli jo saba vumbuzi.
0: Watu vumbuli deyochi.
2: Na vumbu de umuntu ya soko kutondebwa munsi muno.
0: Ba muzika wa.
2: Atendo mune angu jie unyisa ba muzika mulamu.
0: Nga mulamu mulamu pe.
2: Na kati achari mulamu.
0: Luda wa.
2: Ida ya ngambi enti mfunila abantu ya bagari ya idagara liobu wanga zinzendi ina wanuenga la mide magombi.
0: Ali luda wa.
2: Ba muzika potiko.
0: Potiko?
2: Eee umanyiyo.
0: Sechi uli langanako.
2: Yena tegedeto inza kumanyayo neka kati.
0: Mm-hmm.
2: Buli mutu asokolo kubamu milioni nga kumi mwedagari obu wangazi.
0: Milioni kumi?
2: Eee.
0: Nga agenda kuwangala pake miyake meka?
2: Miyake nkumi satu.
0: Ate chisoboka na awe.
2: Ate chisoboka nze ya nyonge deke gure lanze ngeenda kuwangali la dara.
0: Nga uyo yogila nga baka de?
2: Abali wa.
0: Yugwe.
2: Dobo zili edidako ya sose mobili katiwa manjibu ya mfana na.
0: Mzee kakumba wana Radio Rugby kutusi wako. Roko boom.
1: Roko boom. Ama handikaba wangu zi.
3: Loza kumirinda osasanye sanyo katifuna mirinda frute, pineapple, green apple, oba orange, oiweyo mumiro, obanywa kwa mumiro, ofune sanyo atoli sasanye. Jukira buliro sanyuka nense kusanyukirako. Mirinda osobolo mufuna mbipimo omuli, miru zibisatu asatu, miru zibitano, nepeti eya lita zibiri, kosa miru zibisatu eya chupe ye jirasi. Buli chupa ya mirinda ebaka kamwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.
4: Nachimba.
5: Wanji.
4: Kunonyeza wakangoli eno.
5: Munange ndi mukufuira.
4: Oli mukufui. Linda ku eno watermelon nkota ya fene.
5: Ebya chijimu sacha sativa bya chikola.
4: Sativa?
5: Wagendo ko sativa no bombulira.
4: Kangende chinonyi.
0: Gwo mulime. Sativa. Che chijimu sacho mtindo chogino kwekwata. Ofune mu byolima. E chijimu sacha sativa. Chiambe bimera okukuma bunyogovu muntaka. Wamuna butakosebwa musana. Iranga china tele bilime na dali mwanyi. Okukuma bimuli obutakunkumuka. Okusako kugejesa bilime. Nga watermelon green paper nebilime bila lebi enja ulo echijimu sacha sativa chiyambo kutabidize ni mirebe kose dobu lwade nga blight echigenge wamuna akatonyeze nga chizawe ni miro echijimu sacha sativa chisange mumaduka guna agatunde biobulimi mumasaka chotera rakai bukomansimbi ruengo semba gule ne mumaduka guna agatunde biobulimi mugwanga obakuba kunoti msamfu tano tano satu noti emumu samfu satu

0: tumepere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebere oro tumepere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Mwami John,
2: Sebu,
1: mwamu genda genda mutawu nyenyo. Nina engeri jemba denja gala tutandike mu business.
2: Aha.
1: Atenga bangamba nte jewe kola.
2: Msomera mtu wabi.
1: Mutabani wa mwa nakali muzukuru wangi. Atege nkofu tuliandi. Atege nkofu tuliandi. Nesi nge nkofu ezo nzikuwa katika kwa agenda mchibuga. No genda nazo. Bangati nkofu elimu sente singa nkoko.
2: Mpiti hivu. Atena ufunida kama ji.
1: Una agira nkufuzo kufuzo atega ntege
2: zinezo kutega
1: kutega atega ibibubye na atega gundi obuguwa bugozi
2: mbate koza nti yazula wazivikira
1: nede mwatu atega ntege
2: atega ntege
1: atega ntege katinze che ngamba kubanga bangambi nti enkofu otegede ye wamu mnaka ni mutawuni sobola no gulwe mituwa levi no kushin
2: Gwe enkofu obo no jifuna ngono ono neyo ino kuma ngo manyanti jazifuna kuma ba jazintu ma
1: atebo tulina nankani ya zeza aluna kumugamba teba kuti
2: siga mati za kulunda
1: netu zili deride
2: na ye
1: ate enkofu e woman nze nkufu
2: nze njaji kujako kwe vili kitundu
1: gwe nga gwompe vili kitundu
2: nze njaku wange vili kitundu
1: orogo tunde meka
2: ndeka ato ningiriza Ataka tuyagala kuingira gore sedili
1: Kwa kito juzesa
2: Gubadu ngambye nebili Nezo kuongira muka sunda basi No mufubu kolio muongira muka sunda basi azikuata Njakubawa ebili chitundu
1: Che manjine nchazi njakubawa
2: Ante ngende ntube nazo
1: Kwa katia yateze
2: Hey.
1: Katia agenda kuita ye nchatulavi
2: Asoro kuweza ye satu enya
1: Enkofu
2: hey.
1: Nkugambye tuokupa kubaraza otegedi Derosi luakuna
2: Luakuna
1: Kwa kari enkofu kumi
2: Kari ulira sente zoyo nonye
1: Ati nzono nyenga nze ndi dene banyanga
2: Wala bala mwakali enkofunye Muli demitu walo kumi Muli demitu walo kumi
1: Kati nze kankole bwenti Ati nkwari
2: Ae kwari zo bati ngamba zinde chisirani Mbubata lozo otyano jita muluja
1: Mbaba tuinza kugende walwolo ya genda yunga wali enkwari na zo nya
2: Nya
1: Emochibu
2: Nazona azikwata.
1: Azikwata omulundi gumwe nkwale nya mushigu.
2: Nakubazeze nkwale. Kwanti obufibuti. Ate bwakufumba nnyo obukwale.
1: Ewa bawa abazili agwatebe nauli abamuntu waliwona abali obunyonyi bwenyini.
2: Ni babulya.
1: Kati nkwale ine nyama mukifuba wano. Yakulanga nkolongo.
2: Otunali atifuba choka.
1: Anida ngamba nti mukifuba kyayo wano. Wabere nyama mpitirivu.

tuvudde mu Africanis. Nebaba arudo ali omwana atumide tichawe ngali mu kisulo musomero lili nsanga la nga muli bakambu sebo lyo tumide omusomesa ekijja kijje nega ti banaye obujozi nabaki doza divade lijula kutumira abalita abatandika we somero emune ntumira koko mutandisi we somero lino yakole ekiri mulimo gwa manyi nnyo namanya naga kuba okawo kifana nako omuntu okuba nena jira dalanga mulaba woti na kuba ati ye mwana akawanga mudde atumide omusomesa we nkyo bagenda okubeera mu kirasi bonna ndegwe ulira liko distance okolewa mu World Cup ziulire zikolewa mu gwanga area USA Mexico ne gwanga ya Canada chokati ni mbana ba masomero wali mukola recordis manyi recordis ezimu kweze ziri mu kubera nga zinsesa actually ze wonyisa ye musambi Oyarzabal eyamaze dakiika asatu eggulo ku gwanga era Spain nga tanaba kuonda ku mupiira okuva ku dakiika eyasoose paka ku yasatu nga takonye ku mupiira then endala eyewunyise nnyo eya Cape Verde okubeera mu mupiira gwonna gwe bazannya eggwanga era Spain nga bakozemu faawo emu yokka byewunyisa. Byewunyisa nno.